0: mahalagang isang okasyon upang makilala ang atin hong lalawigan po ng Camarines Norte. Isa ho ito sa mga pang-akit na sa mga turista para umusbong yung pong turismo dito ho sa ating lalawigan po ng Camarines Norte. Pero bago ho nangyayari ang mga ganito, ay kinakailangan magkaroon po ng mga paghahanda. At kinakailangan din po na maging positibo yung mga magiging reaksyon ng iba't ibang sektor ng atin pong probinsya. Siyempre lang, unang-una, yung pag-entertain ng mga tao. Yung pakikitungo ng mismong mga taga rito sa lalawigan po ng Camarines Norte. Ay kung magulo, ay hindi po yan pupunta yung mga grupo na yan, ha? Pero sa tingin ko po naman ay tahimik ang lalawigan po ng Camarines Norte, tahimik. At tayo ho ay binabantayan ng mga peacekeepers. At alam ho natin, nagkaroon na rin ho ng mga pagpupulong initially. Kung ano ho yung mga gagawin kapag andito na ho yung atin hong mga bisita. Yan ho kasi yung kinakailangan eh. Siyempre, ang dadagsay niyan, walang iba kundi itong barangay Bagasbas. Ha? Yung dagat po ng ating Bagasbas ho ang unang titingnan ho dyan. Nakilala na rin simula pa ho noon pagdating ho sa turismo, yung talagang Bagasbas naman yung number one. Nakikipag-compete na rin po ito sa hindi lamang ho sa Bicol region kundi sa buong Pilipinas. Meron pang ibang mga dagat naman. Iba naman yung mga pinupuntahan ng yung iba tinatawag nating mga backpackers. Yung pupunta sa mga isla, taon-taon nagkakaroon ho tayo ng summary ng mga turista, local man yan or foreign na nagtutungo dito sa lalawigan po ng Camarines Norte. Hindi ko pa lamang pumakuha yung mga figure kung ilan, pati ho yung income, pati ho yung bilang ng mga personahe na pumunta dito taon-taon. Sa pagkakaalam ho natin, napakarami na rin ho ng mga turista mula sa local at ganun din sa ibang lugar at mayroon din hong mga foreigners na nagtutungo dito. Kasi nga ho yung ating Bagasbas at Calaguas, yan ho yung pinupuntahan at iba pa. Yung Kulasi Falls, katulad po ng balita ho natin kanina, dinidevelop na ho yung daanan. Kasi kung ang pupuntahan po natin ay may kaugnayan sa turismo, paano mo ipopromote ang isang lugar kung ang mismong daanan ay problematic? Kaya dapat kung ipopromote nyo ang isang lugar, ay kinakailangan ho na unang aayusin ho dyan ay yung daanan siyempre. Kasi kapag ka mahihirapan ho tayong puntahan ho dyan, di yun ang problema. Kaya naghahanap ho tayo ng ilang mga impormasyon kaugnay ho ng isasagawang national summit na ito, national surfing summit, isasagawa dito sa Camarines Norte. Magsasagawa ho tayo ng pakikipag-ugnayan sa mga municipal tourism office, ganun din po dyan sa provincial tourism office, para malaman ho natin yun hong kumpletong detalye.
1: Station 1 Radio, the frequency 99.7. Ito ang 1 Radio 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio 99.7 1 Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos. 1 Radio. 1 Radio.
2: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa.
4: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20

0: Balik na po tayo sa atin hong programa ngayon pong umagang ito. Kaisa nyo sa umaga with Junjun Kimbral, One Radio 99.7 News FM Diet. At meron na hong 7 minuto makalipas po naman ang ikawalo ng umaga. Sa atin hong mga dagdag ng mga balitaan ngayon hong oras na ito, nais ho nating i-welcome ano, sapagkat meron na hong panibagong municipal legal meron na hong panibagong legal officer ang bayan po ng Daet. At ito po ay sa katauhan nito hong si Attorney Raymond o Raymundo R. Aquino. Sa lupang pinangako. Ito hong si Attorney Raymundo R. Aquino. Siya po yung ating bagong municipal legal officer. At sapagkat ayon ho sa ating alkalde, I place, sabi niya ho rito, basahin ho natin yung mensahe nito hong si Mayor Ronnie Valencia sa kanyang pagtalaga bilang new legal officer ng bayan po ng Daet. Sabi niya, I place my utmost trust in this lawyer who stood with me in some of my court battles as a journalist in the pursuit of justice and truth. Congratulations po, Attorney Raymond Aquino, bilang bagong legal officer. O kaya yun, naitalaga bilang bagong legal officer ng bayan po ng Daet. Kung magugunita ho kasi, nagkaroon po ng, hindi naman gulo, nagkaroon lang po ng parang konting hindi pagkakaunawaan, konting gusot. At yun ho kasing unang naitalaga, ito hong si Attorney Sherwin Mata. Ano po? For the meantime na hindi pa ho naayos ho yung konting gusot para ho sa mga requirements, binabati din po natin si Attorney Sherwin Mata sa kanya hong naging pansamantalang legal officer dito po sa bayan po ng Daet. Marami din namang naservisyuhan, naglingkod din po naman dito po sa bayan po ng Daet. Kaya lang, dahil nga ho sa isang kaatasan or sulat, rekomendasyon mula po sa Civil Service Commission, may ilang requirements ho na hindi ho na-met ng atin hong abogado. Kaya ganun, syempre, bilang pagtalima at pagsunod, sabi nga niyan kahit ho abogado ho tayo, tayo naman ho ay a good soldier pa rin. Kaya bilang pagtalima nito hong si Attorney Sherwin Mata, ay tinalima niya at sinunod yung kaatasan po naman ng Civil Service Commission. Nagkaroon po ng ilang linggo or isang buwan ba or dalawa na pagkakabakante sa posisyon. Meron hong mga nag-apply, hindi ho nagustuhan ng atin hong alkalde, kasi nga po ang isa ho kasi na number one, ang hindi ho isa kundi number one, yun ang atin hong halimbawa, ikaw ay isang alkalde, ikaw ay isang gobernador, ang number one ho dyan ay yung trust and confidence. Ayan ho yung number one, yun hong pag titiwala mo, o di kaya ay kampante ako sa abogado na ito na ilalagay ko. Kaya lang, siyempre, may mga requirements pa rin ho yan. Kahit andun ho yung confident and trust ho natin, kung mayroon pong problema sa requirements, hindi pa rin ho maitatalaga. No? Kaya itong si Attorney Raymundo Aquino, kaya ho siya naitalaga, ay dahil sa kanyang requirements na kumpleto. Hindi pa ho tayo nagkakaroon ng interview dito. Si Mayor pa lamang ho ang nakukunan ho natin ng reaction hinggil po dito. Ayun hong mga nag-message, hindi ho ano, parang habi ko nga ako, parang may problema yung cellphone ko, hindi ho nag-i-stick, kaya yung mga viewers ho natin, yung mga listeners ho natin, hindi ko ho makita. Siguro ayusin ko po ito maya-maya. Pero kung kayo ho ay nanonood at nakikinig, sige, maraming salamat po sa inyo. Kaya lang hindi ko makita yung kung paano. Siguro hindi tayo maalam dito sa gadget natin technically. Nagkakaroon po ng problema. O Beno, ituloy ho natin, ha? Ito hong pagtalakay ho natin. Nais din ho nating i-welcome ang atin hong bagong legal officer sa katawahan. Ito hong si Attorney Raymundo Aquino. Pero, bagamat ito ho ay itinalaga na po ng atin hong alkalde bilang new legal officer, ha? Dadaan pa rin ho ito, ha? Dadaan pa rin po ito sa sangguniang bayan. At nakausap po natin ito hong ilang mga miyembro ng sangguniang bayan, particular ito hong sina Councilor Bong Avila, Councilor John Correses, Councilor Luhay Urbano. Eh, ang sabi ho nila, ha? Particular itong si Councilor. Medyo sumasabi tayo. ayan ha, sandali. Councilor Luhay Urbano, sabi ho niya, hermano ho kasi tawagan ho namin yung mga magkakabrad, mana yan. Dadaan pa niya yan sa sangguniang bayan. And tanong ko, may posibilidad pa ba na hindi siya maitalaga bilang municipal legal officer? Ay, pwede yan niya. Meron anyang dahilan para hindi siya maitalaga. Kaya lang siyempre, kapag ganyan anya, tayo pag na Tagalog, Tagalog na Bicol na, Tagalog na Vincent na Labo, kapag anya ay naitalaga na ng mayor, siyempre, sino ba naman tayo para kontrahin pa? Kasi andyan nga ho yung trust and confidence ng isang alkalde. At ang pagdaan po nito sa sangguniang bayan, parang hindi ko naman sinasabing parang ministerial na lang o di kaya parang wala nang halaga. Mahalaga pa rin ho. At siguradong mga magtatanong pa itong mga miyembro ng sangguniang bayan po ng Daet bago tuluyang makonkor as a new legal officer ito hong si Attorney Aquino. At pero parang tingin ho natin kasi diyan parang 99% siya na ho yan . Pero sabi nga ho natin hindi naman kakalimutan, hindi ho lalagpasan ito hong sangguniang bayan at magkakaroon pa din po ng concurrence magtatanong bawat isa at kapag sila po ay satisfied sa sagot ng atin hong itinalagang new legal officer siyempre tapos na po yung proseso tapos na ho yung proseso, itinalaga ng mayor, nagkaroon po ng concurrence sa panig po ng sangguniang bayan. Ano pa bang pagdadaanan na proseso? Wala na. Once na makonkor ho yan, yun na ho yan. At syempre, magtatrabaho naman ng maayos. Yung ano, kasi kung kilala nila po itong si attorney, kilala ko rin po ito personally. May mga pagkakataon po na nakikipaghuntahan din ho tayo ho dyan. Lalo na kung may mga follow-up po tayo sa ilang mga controversial na mga kaso dito sa lalawigan po ng Camarines Norte na napaka-professional na kausap. Soft-spoken, mabait, palangiti. Yan yung mga typical na mga karakter ng isa hong attorney na itatalaga sa ganyan pong mga posisyon. Kaya for the meantime, siguro wala naman hong kukontra. At wala naman pong mga issue pang may mga issue na kasasangkutan. Hindi naman ho. Siyempre, talagang may mga paminsan-minsan ang mga ganyang mga title, minsan-minsan nalalagay ho yan sa alanganin, minsan-minsan nalalagay ho yan sa mga kontrobersiya. Kaya nga ho andito to ho tayo bilang mga mamamahayag para bigyan ng puwang kung ano man yung mga nangyari before, ano yung mga mangyayari pa sa mga susunod na mga pagkakataon. Ano ba yung tututukan ng ating problemang tututukan legally ng atin hong bagong legal officer? Ito hong si Attorney Raymond Aquino. Ano? Siyempre, pag-aaralan ho yan yung mga usaping legal na kinakaharap ng atin hong munisipyo. Dati-rati ang mga okay, yan ho ang ilan sa mga balita pa rin ho natin. At bigyan ho natin ng diin, ano ho, kasi kagabi ay nagkaroon ho tayo ng, dumalo ho tayo sa isang pagpupulong. Bukod ho doon sa pagpupulong ng KBP, may dinalang pa rin ho tayong pagpupulong ng isa pong organisasyon. At doon nga po natalakay, sabi ko nga po, nabuksan po doon sa istorya na anyway, ito'y matagal-tagal ko na rin hong naririnig. At ang sabi nga ho nung ating mga nagpaabot sa atin po ng impormasyon, baka naman dyan pwedeng matalakay mo anya ito sa programa mo, ha? Sabi ko, ano po ba yun? Ito kasing naalala po ninyo, dito pong nagdaang buwan, di ba nagkaroon ng pronouncement yung atin hong presidente ng bansa, President Bongbong Marcos, kung naalala pa ng atin hong mga kababayan na yung 200,000 pesos, naalala pa ho ba ninyo yung halagang 200,000 pesos na ito na inihayag po ng Pangulong Bongbong Marcos sa bawat barangay dito ho sa bansang Pilipinas na kinakailangan na mabigyan ng tag to 20,000 pesos ang limang mga estudyante. Meron hong mga requirements ho ito. Ay, nagtataka nga ho tayo, bakit lima lang eh? Sana dinagdagan na ginawa ng 10 or 20. Kaya lang siyempre siguro dahilan sa rasong pananalapi ng atin hong bansa na lubog na nga ho sa utang. Ha? Ayun namang another 100,000. Yung another 100,000 ay meron din hong requirements kung ano ho yung mga kinakailangang bilhin. Ha? Meron nagsasabi na bibili kami ng computer set. Ha? Bibili kami ng kagamitan sa opisina, kagamitan sa barangay. O yun, may mga requirements na kinakailangang emet bago ho naman magastos. Sa iba't ibang panig ho ng bansa, ay abay na-download na ho, na-download na po sa mga barangay yung pong 200,000 pesos na ito. At meron hong mga lumalabas sa mga balita, di o mano, ha? Na tanging ang lalawigan na lamang po ng Camarines Norte ang hindi ho nakatatanggap or hindi pa na po proseso. Ha? Yun pong 200,000 pesos na ito. At tayo ho'y nagsagawa ng ilang mga pagsasaliksik. Doon natuklasan ho natin na ito hong 200,000 pesos na ito na sa halip na i-download. Sa halip na i-download sa mga barangay, di umano ay ano ba ang word na gagamitin ho natin? Ang sabi ho kasi nila, pinakialaman daw. Ay, pangit naman ho yung gamitin ho natin, pinakialaman. Kasi, pinakialaman daw di umano ng atin ng pong ilang mga opisyal dito sa lalawigan ng Camarines Norte, particular ho yung ating ginagalang na gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte, na huwag hong i-download sa mga barangay. Pansamantala, hinawakan ng provincial government. Ngayon, ang sabi ho ng ilan, nadidelay na daw ho sapagkat nagkaroon na ho ng pasukan sa mga eskwelahan na dapat sana magamit na po nila. Pero we believe, ano ho, sabi nga ho natin, kunin ho natin yung other side of the coin. Baka naman may magandang paliwanag dito ang provincial government sa pamamagitan mismo ng ating gobernador. Ha? O kaya dapat ay sabi ko nga ho doon sa ilang mga kasama ho natin sa trabaho na pakipaabot, ha? Kasi sabi ko, tatalakayin ko po ito bukas, pakipaabot ninyo sa atin hong gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte na kung magpalabas ho ng isa hong press statement tungkol ho sa mga bagay na ito or kung hindi man, magpatawag ho ng isang press conference at ipaliwanag ito hong mga bagay na ito. Kasi kung ang lalawigan na lamang di umano ng Camarines Norte ang hindi po nakakapag hindi po nakakaasikaso sa mga bagay na ito, abay nakakahiya naman, ano ho? Nananatili ang isahong tanong, nananatili ang isahong pag-question ng atin at pagtataka ng ating mga kababayan kung ang ibang mga probinsya ay na-i-download na sa mga barangay, abay dito sa Camarines Norte, ang nag-iisa na lang na hindi pa napuproseso, abay may problema ho tayo ho niyan. Ha? Hindi ko lamang ho alam kung sino ang may problema, pero sigurado na mayroon ng problema at kinakailangan na magkaroon ng kasagutan. May ilang mga chismis naman, di umano'y galing ho ito sa DILG, daw ay kasi inaabsorb ho natin yan bilang isang raw material na yan ho yung magiging subject ng follow-up ho natin. Alam daw ho ito? Ayan.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
0: Okay, balik ho tayo sa atin hong pagtalakay sapagkat medyo konti na lamang po yung oras ho natin. Siguro doon ho sa mga nakakarinig at yung mga malapit po sa provincial government, particular sa atin hong gobernador, siguro maiparating ho ito hong ibinabalita ho natin sapagkat kumbaga ito naman pong mga nasa barangay ay garaman po bagay ngayon sa Bicol, nahagas man din po. Kaya tayo bilang isang medium, taga-connect or media or medium na nanais ho nilang magkaroon ng kasagutan. Sige, pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon, matanong po natin ito hong Governor Dong Padilla kung ano talaga ang totoong istorya, kung bakit na sa halip na i-download sa mga barangay ay the word na pinakialaman, ayokong gamitin ho yun. Mas mabuti pa siguro gamitin ko ho yung sinalo, sinalo ng provincial government. At di umano'y alam din naman ito ng DILG. Pero may mga paunang impormasyon tayo na maganda naman ho yung purpose ng pagsalo ng provincial government dito sa mga sa halagang ito na 200,000 per barangay. Kasi ang gusto daw po di umano ng atin hong gobernador ng Lalawigan ng Camarines Norte, base ho sa chismis galing di umano rin, puro di umano tayo dito kasi hindi pa ho natin naku-confirm, galing daw po sa DILG yung informasyon na ang gusto po ng ating gobernador ng Lalawigan ng Camarines Norte maging sabay-sabay. Ayan, sabay-sabay yung pagbibigay po nito sa lahat ng barangay. Maaring gumawa pa ng isahong programa, i-award sa ibang sa lahat ng ilang barangay ba tayo dito? 228, kung hindi ako nagkakamali, ano po? Bigyan niyo po ako ng kakulang information. Basta't nasa 200 ho yan eh, something ganyan. Yun na po. Kaya lang syempre, yung iba naman na hindi ho may disgusto, ano? May disgusto sa kasalukuyang kasalukuyang administrasyon, ay di syempre hindi ho magugustuhan. Ang sasabihin po niyan ay namumuliti ka. O, di ba? Ay ganun lang naman yan eh. Tayo ho dito sa istasyon ho natin. Sabi nga ho natin, ito ho ang programa na hindi ho hawak sa leeg ng sino mang politiko. Pero open ho tayo sa inyong mga pahayag kung may mga bagay ho kayong lilinawin. Kung may mga bagay ho kayong nais na iparating sa publiko, ayan, open ho tayo dyan. Pero kung usaping politika at yung parang self-serving, yung sarili nyo ho ang magigain, ay tabla ho tayo ho dyan. Sapagkat ito hong istasyon na ito ay hindi ho ito hawak ng sino mang politiko dito pa sa Lalawigan ng Camarines Norte. Ayun ho yung nais ho nating iparating at alam kong siguradong ito ay makakarating ho sa ating gobernador ng Lalawigan ng Camarines Norte at sana makapagpalabas ng isahong press statement, ng isahong liham pahayag na naglilinaw dito sa mga bagay na ito. Sana ganun din po yung DILG, makapagpalabas din po ng statement kung bakit nadidelay. Marami ho kasi ang nagtatanong eh. Kami naman, pag kami naman po ay binubugbog din ng atin mga kababayan kasi alam ho nila na tayo po yung may mga access. Hindi lamang yung hindi lamang ho tayo, marami naman ho tayong kasama sa trabaho, sa hanap buhay ayun, maiparating ho natin. Sa atin hong mga kinaukulan, ito hong balitang ito kung bakit nadidelay yung hong pagre-release ng 200,000 pesos sa atin hong mga mga scholar, ah, kasi may mga requirements ho yan eh. Oh? Kami sa aming barangay, may napili na ho kami. Kaya lang, may, nagtatanong nga po yung mga parents. Sabi niya, bakit hindi pa ho na i-release kagawad niya? Ay, sabi ko, magtatanong po tayo. Ano nanay? Kasi maging yan tanong niyo po, ay tanong ko rin po yan. Ha? Sana bukas, mamaya, may mabasa na ho tayo. O di kaya ay may tumawag ho sa atin at ipaliwanag ito hong mga bagay-bagay na ito sapagkat ito ho yung parang kailangang malaman nung mga estudyante, particular, yung pong mga nanay. Ay mabuti kung uuyanan muna sa kanilang mga enrollment. Abay, 20,000 pesos? Medyo masakit-sakit ho sa bulsa ho yan, ha? O, kaya sana, ha? Yung provincial government ay makapagpaliwanag po hinggil po dito, ha? Sa ngayon, nagiging fair po tayo dahil lang sa wala pa hong kasagutan. Pero kung ganitong nadidelay, may problema, abay. Kilos, sambayan ng Pilipino, ha? Ayan, yung oras ho natin, napakabilis. Ha? Tayo ho'y dumating na rin sa pansamantalang pamamaalam. Ang bahaging ito ay itit po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po yan sa lahat ng mga buteka, grocery at supermarket nationwide. Ha? Sa atin hong mga tagapakinig, sa mga nagbigay ho ng kanila hong mga opinion at mensahe, maraming salamat ho sa inyo. At natapos naman ho yung atin hong programa ngayong araw na ito ng Huwebes. At naway lagi hong suma sa atin ang biyaya po ng Puong May Kapal. Yan ho ang ating giya o atin hong gabay sa araw-araw po nating buhay. At ako naman po ang inyong nakasama dito ho sa programang Kaisa Nyo sa Umaga with Junjun Kibral. Dito lamang po yan sa One Radio 99.7 News FM Diet. Hanggang sa muli, maraming salamat. Magandang umaga, Camarines Norte.

0: inyong napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa dito lamang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Kam Norteños, One Radio Diet. Tindugun na!
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Kam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
9: Tindugo na.
10: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
11: Siyempre naman.
10: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
12: Wow, gustong-gusto ko yan.
10: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
11: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
12: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
10: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
11: Healthy na?
12: Pampaligaya pa.
10: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
11: Basta may black,
12: may balak.
10: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
13: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
14: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
15: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
16: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol! Ano? Saan?
9: Paano?
16: We, ito na nga mga Mars!
9: Aliin?
16: Bakit?
9: Kailan?
16: Oh, ito na nga mga Mars! Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng Kahimangan. Tita Poliana. Ito na nga mga Mars.
17: Sa gozar.
16: Ito na nga. Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.

0: Ito na nga, mga Mars.
1: Bonggang morning, Camarines Norte.
2: Oye, mami, tu me conoces?
1: Bonggang morning, Daed. Ang bayan ng mga balingkinita ng katawan.
3: Ay, maraming nagtatanong. Bakit daw? Bakit balingkinita ng katawan?
1: Ed, kasi nagdadaed.
3: Ow!
1: Divine. Welcome sa Ito Na Nga!
0: Ito Na Nga!
1: Mga Mars!
0: Mars!
1: Setiembre 3, 2026. Whatever you do, you can't get away from your tita! Pollyanna, ayang Josen and Kaibangan. Not so pretty, kind of smelly, but goody goody. Hanggang alas 11 naman po tayo magkakatala meets.
0: Ito na nga, Mga Mars. Ito na nga, mga...
1: Kamusta naman po ang inyo naging magdamag? Mapayapa naman. At parang napansin ko, parang cool ang magdamag, di ba? It's not so maalang-alang. I'm maalinsangan. It's that kind of humid. Parang cool lang siya. Oh yeah. Kamusta naman po ang inyong mga panaginip? Wala naman kayong inaway sa inyong dreams? Naalala ko merong hinahabol siya sa kanyang dreams. Tapos nagising siya, tumatakbo talaga siya. What? Kaya, naku, mag-ingat pag nagsisleepwalk kayo. Minsan, hindi na po sleepwalk, sleep run. At inamin niya talaga na talaga daw naramdaman niya raw yung mga bato-bato sa kanyang paa. Sabi niya, parang totoo. Tapos pagising daw niya, totoo pala talaga, tumatakbo na siya. Mabuti na lang may nakakita sa kanya. Oh, that's kind of dangerous, ha? Huh? Medyo nakakatawa lang pag medyo kinuwento na. Pero habang ito'y nangyayari, it's kind of dangerous. Sana po naman wala kayong ganyan.
0: Ito na nga! Ito na nga, mga Mars!
1: Naka-toothbrush na! Nakaligo na! Pogi na ba ang ating mga drivers? Truck drivers, bus drivers, delivery truck drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, at yung mga drives me crazy, drives me crazy. Eto sa inyo, Ayan, tipid-tipid tayo muna ha. Kahit ang ating mga halik ay tinitipid, para hindi tayo ma-overdose.
0: What?
1: At syempre, dapat lamang po na iiwan natin sa ating mga tahatahanan o di kaya naman sa tabing kalye, no? Huwag nating dalhin sa ating pagdadrive ang ating sama ng loob, mga gigiya. At syempre, kung puyat, itulog mo muna yan, kuya. Diyan naman po sa mga public markets sa bilog na probinsya kan Camarines Norte. Nagkakapatawaran na ba? May buwi naman nun na. What? I like it. Kanina pa. Alas 3:30 pa ako nakabuwi naman nun. Kaya ngayon free for all ng aking pagpapatawan sa mga taong walang kasalanan. Ako ang inyong Super Tindera Aling Ursula.
3: Uy, may pangalan.
1: Kamusta naman pa mga presyo ng bilihin? Carry lang, carry. Ang sabagay, pwedeng-pwede tayong humingi ng tawad kahit wala tayong kasalanan. Yan po naman ang isang batas sa bawat palengke. Ang hindi nagpapatawad, suplada. At hindi mauubos ang kanyang paninda. Kaya super pagbibigay ng patawad. Although may style ha sa pagpapatawad. Halimbawa, ang isang gulay, sabihin na natin, ay 15 pesos. So may tubo ka na doon sa 15 pesos. Pag medyo mapansin mo na yung bumibili sa'yo ay yayamane. Sabi mo 20. Magkano to, Suki? 20 po yan. Uy, patawag naman. Oh, sige po, bigay ko na lang sa inyo 15. So, kumita ka pa rin, may benta ka pa. Alam mo, style is style din yun. You know, life is full of styles. Oh, yeah. Alam na alam niyo yun. Yaman ang kukumahong, may pasok today. Bit-bit nyo ba ang inyong mga sarili at ang inyong mga ulirat? Kailangan niya. Mahirap kasi para naglalakad ka. Tapos wala ka sa self mo. Para ka lang zombie. Kaya huwag ka nang lumabas ng bahay. That's right, you have to be spick and span and looking pretty and looking good and enthusiastic to face another day. Para naman mahawang ibang tao sa iyo. Kasi if you are nakasimangoy, you're not in your right elements. Ay, nako! Malamang sa hindi. Falfacacious ang iyong buong maghapon. Ano ba? Sino may nagsabi palagi ng ano ba?

0: Ay, gising na si Baby! Hanggang ngayon, wala pa siyang pangalan. Kaya pwede po niya siyang bigyan ng pangalan ang ating hotline 0961-447-3923. Inuulit ko po, bagabagalan ko, I will repeat for the second twice and be guilty of redundancy. Yes, 0961-447-3923. Ayong ating live audio stream, kinoconfigure pa natin, ha? Medyo kasi may ina. Eh kasi pag inon ko, makikita niyo ang beauty ko. I don't like pa. I don't like pa.
1: Ito na nga, mga mga mga.
0: Kaysa ng Cam Norteños, One Radio, 99.7.ed. Tindugo na. 14 minutes before 9 o'clock in the morning. Oras po yan dito sa One Radio. Ay, dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para magkabit na. Pustiso.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
8: Ito na nga, mga Mars.

Alam mo, mas okay na rin ganyan. At least hindi umabot sa kasalan. Imagine mo na lang, forever kang ganyan. Buti na lang maaga, na-reveal ang plot. Hindi ako talo dito, ikaw yung may habit na mag-drop. Hindi mo

0: na nga.
1: Ibang ito ang Mars. Ito na nga, mga Mars.
2: Alas 12 na naman, gising pa rin, kachat ang

Alam mo, hindi naman sa ayaw ko na. Pero napagod lang din ako maging option sa kwento mong may ibang bida. So cheers na lang sa ating dalawa. Sa maling timing at tamang tawa. Baka hindi tayo sa isa.

0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One Radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, alinuan, at mga musikang paborito.
0: Your All-in-One Radio. 99.7 One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnorteños.
0: One Radio.
1: One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Ito ano? Na nga, mga Wait. Mars.
2: Ito na nga, mga Mars.
1: Alin? Bakit? Kailan?
2: Oh, ito na nga, mga Mars.
1: Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang Diyosa ng Kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga, ito na nga mga Mars.
3: Ito na nga mga Mars. Diyos, malay na morning sa gabos po na mga public markets digdi po sa Camarines Norte. Mercedes, hello, good morning. Talisa, Vincent, Kapalonga, Lavo, Jose Panganiban, Santa Elena, San Lorenzo, San Vicente.

0: get my name. Como se llama mga presyohan dyan ngayon? Okay naman. Sige. Ngayon po ang pinaka-perfect time na mamalengke. Although, mas maganda rin kung mas maaga. Kung halimbawa mga alas 5, ganon. Pero walang problema. Pero pag mga alas 10, alas 11, naku, wala na. Laos na ang mga gulay. Kaya dapat magmadali na. Pagbili mo, kailangan, ay, iuwi mo na ako, sabi ng gulay. Malalaos na ako soon. Lutuin mo na ako dali. O, oh, diba? Nakiusap. At kung bibili kayo ng upo, eh, lutuin nyo agad. Huwag nyo nang ilagay sa rave. O di kaya naman, huwag nyo masyadong patagalin dahil naninigas. Kahit pa ito ay balatan nyo. Kasi syempre dapat binabalatan nyo na, no? Medyo may katigasan na ang may parting sa balat. Although, may pagka-gelatin type naman yung kanyang loob. But just the same, if you want it really delicious and fresh tasting, you better cook your upo right away. Pagkapitas. Eh, di magtanim tayo.
1: Ito na nga. Ito na Mars.
0: 8 minutes magkalipas ang 9 o'clock in the morning. Yan po ang oras dito sa One Radio. Eh, dyan sa inyo ng oras na. Oras na para isipin natin ang mga hindi sinasabing alituntunin. Sa buhay ba ito? O sa lipunan? Ito yung mga tinatawag nating unspoken rules in life and society. Pwedeng tayo ay guilty nito, pero ito po ay isang matinding alituntunin na listahan pala, no? Na listahan ng mga alituntunin na dapat din naman nating irespeto. Onang-ona. O, guilty siguro tayo nito. Kung nasa bahay ka ng ibang tao at biglang narinig mo nagsabi yung host o yung may-ari ng bahay o yung mga nakatira doon, sabi niya, so pagod na ako. Diba? Pag nagsabi na, pagod na ako, sabi ng may-ari ng bahay, yan po isang hudyat. Oras na para ikaw ay umiskiera. Yes, it's time to leave. Oras na para umalis. Pag nagsabi na ang may-ari ng bahay na iyong binisita na siya ay pagod. O di kaya pasweet pa niya sasabihin, you know, friend, I'm Pagoda Philippines. Hoy! Tapos pagtingin mo sa kanya, kulot yung buhok niya.
1: Ito na nga mga Mars.
0: O yan ha, okay, maliwanag yan ha. Meron din pangalawang alituntunin na hindi na ito dapat sinasabi. Pinapaalala lang po natin sa inyo para at least meron kayong kaalaman. Sure. Huwag kailanman putulin ang pagsasalita ng isang tao. Dapat hinihintay nating matapos muna nila ang kanilang sinasabi. Correct. Huwag tayong interfere. Huwag tayong mag-intercept. Huwag natin silang i-cut. Dapat pakinggan natin ang buo. Ang buong katuturan ng nais nilang sabihin. Then, you rebut? You reply? Or you just smile. Ganon. Kaya wag na wag natin silang putulin. Halimbawa, alam mo kasi Mars, hindi, ah, hindi. Ganito kasi, no, hindi pwede yung ganon. Dapat talaga magpaliwanagan muna. Okay, dalawa na yan, ah. Meron ba tayong pangatlo? Akala nyo, ah. Wag magtagal sa pakikipag-usap sa telepono kapag may kasama kang ibang tao. Halimbawa, kayo'y may lakad o di kayo kumakain kayo sa isang restaurant na meron kang mga friends na kasama. Tapos ikaw, nakikipag-usap sa phone. Dapat hindi matagal. 'di ba? Courtesy baga, courtesy baga. O di kaya kung masyadong importante at marami kang mga siguro dapat sabihin dun sa kausap mo sa phone, mag-excuse ka.
2: Excuse me, friends, kasi I have to talk to this person.
0: Tapos sasabihin ng mga friends mo, person talaga.
1: Ito na nga, mga Mars.
0: Oh, di ba? Ay, kasi parang parang hindi mo nirerespeto yung mga kasama po. Usap ka naman, ay, kasi, oo nga, nandito nga ako si Rich. Ang dami sinasabi. Huwag ganon. Huwag ganon, Mars, Jupiter, Neptune, Uranus, Venus. Ay, talaga, naka-roll ko lang planet. Anong paborito niyong planet? Planet? Oh, eto pa. Kung may taong mahiyain o naiilang sa mga sitwasyong panlipunan, o nasa isang social gathering sila, huwag mo itong ituro o ipahiya dahil dito. Tignan, sasabihin mo, ay, mahiyain ka? Ako, hindi po yan sinasabi. Diba? Hayaan mo lang siya. Nakikiramdam lang yan. At least kasi meron kang social grace to just ignore this kind of actuation. Mahiyain siya eh. Pero huwag mo sa... Ay, eto, napakahiya. Naku, pinapahiya mo tuloy siya. Kasi mahiyain siya. O, diba? Although alam ko naman, gusto mo lang maging consistent. Pinapahiya mo ang isang taong mahiyain. Wrong. Oh, eto ha, eto napaka-modern nito. Kung halimbawa may ipinapakita sa iyo ang isang tao na larawan sa kanyang cellphone, wag mong i-swipe yan, napakaliwa o pakanan ng walang pahintulot. Yun lang ang picture na ipinapakita sa'yo. Gusto mong malaman kung anong buong gallery niya? Mali po yun. Hindi na po yan dapat sinasabi sa inyo. Yung iba kasi masyadong adelantada. Ha? Huwag ganon. Although ako minsan, kasi when I had some relationships in the past, I would say, ay babe, naman, let me see naman the picture that you took with your friends. Tapos papakita niya sa ako, tapos sinwipe ko na. Mali yun. Inaamin ko, ako'y nagkamali. Kore!
3: Aray ko.
0: Aray mo, pakak!
1: Ito na nga, mga Mars!
0: Akala nyo tapos na, may isa pa. 90% ang nag-i-scroll nang hindi nagla-like. Maging bahagi ka naman ng 10% na sumusuporta. Kaya pag nag-i-scroll ka, nakita mo yung mga activities ng mga friends mo, i-like mo naman. Hindi na po yan itinuturo pa. Kaya akong dami kong nila-like-like. Tapos yung isa, kala-like ko, niligawan ako. Sabi ko naman, why naman yung may kligaw to me? Sabi niya, eh, kasi like ka ng like eh. Minsan nga, hindi talaga like eh. Nila-love ko talaga yung mga posts niya.
1: Ito na nga, mga Mars.
0: Although yun na yun, talagang may crush naman ako sa kanya. Wow! O, ayan na, magiging pamantayan po natin yan sa ating pang-araw-araw na pakikipagsalamuhan sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan, at higit sa lahat sa ating mga kafamilya. Sana po naman kahit papaano ay maging practice natin yan sa ating araw-araw na buhay, mga Mars. Mga Mars kong puyat. Mga Mars kong pagod. Mga Mars kong late na sa opisina. Ano kayang masarap na ulam ngayong araw ng mga uhaw? Dapat juicy. What? Parang masarap mag-ano. tawag doon? Adobong fushi. Adobong squid. That would be wavery. Wavery for lunch. At syempre, kailangan pa rin meron tayong insalada on the side. Napakahalaga po ng insalada on the side. Hindi lamang pampawalayan ng lansa kung anuman. Yan din po naman ay nakakapagpalusog sa atin, no?
1: Ito na nga! Ito na nga!
0: Kaysa ng Cam Norteño, One Radio 99.7.n. Tintu ko na! 17 after 9 o'clock. Yan ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo na oras na. Oras na para ikabit yung isang pilikmata. Uy, nawawala.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yang sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
5: Ito na nga, mga Mars.
6: Aray mo.
7: Kung masakit na nung gagawin,
5: ito na nga, mga Mars.
8: Ito na nga, mga Mars.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat.

0: doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
2: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
3: Magkaisa tayo.
4: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
1: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
1: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
7: Tindugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.

0: Oh, yes! It's another record, ticket, ticket, ticket, ticket morning.
1: Dito po naman si Camarines Norte.
0: Kumusta na po ang bayan ng mga balingkinita ng katawan? Bakit? Eh kasi nga diet, di ba? If you're in diet, your body is balingkinitan because you eat the perfect food for your body. Para maging perfect siya, you have to go into a perfect diet. Wow. Nag-explain. And speaking of diet, wow. Alam naman po natin na talagang napakasira ng ating mga laman dagat dito sa Camarines Norte. Kaya may nagtatanong, siya ay dayo lamang dito sa diet. Itago natin siya sa pangalang Fidol. Fidol, good morning sa'yo. Tumawag sa atin kanina. Sabi ko lang nagmamadali ako, pero itinatanong niya lang. Tita, ang tanong niya, masarap na lutong mga isda sa Camarines Norte at mga katawagan sa kanila sa Bicol at Tagalog. Para madali ko itong maintindihan, tita. You know, I love seafood.
2: Me too.
0: Wow. Alam mo, Fidol, napakaraming masasarap na isda dito sa Camarines Norte, of course. Dahil tayo po ay napapalibutan ng karagatan. At malapit na tayo sa Denham Rise. Kung saan po naman ay napakabongga ng biodiversity ng kanilang ecosystem. At ibig sabihin, napakadami ng mga species ng isda dyan at very healthy sila. Excited. Meron po mga katawagan sa Tagalog na magkakapareho din ng katawagan sa Bicol. Nag-iiba din po ito depende sa bayan o palengke. Kaya meron tayong practical guide lang naman at ito po naman ay kinala para sa atin ni Miss Marinella. Marinella, thank you so much for doing the research. Sabi niya meron ng isang practical guide sa mga isdang karaniwang hinahanap at niluluto dito sa Camarines Norte. Aba talaga naman siya ay nag-island hopping para matanong niya ang mga mangingisda kung ano nga ba ang kanilang mga Gino Julie Vega sa karagatan ng Cam Norte. Sa Bicol, ang tawag nito ay gulyasan. Sa Tagalog, o di kaya yung kanariwang tawag naman dyan ay skipjack. Ito po'y uri ng tuna, yung gulyasan. Of course, alam niyo na rin po yung tulingan. Tulingan din po naman yan sa Bicol at Tagalog. Although in English, it's called the frigate tuna. Frigate? Hi! Meron din tayong espada. Ang espada ay espada rin sa Tagalog at ito ay hair tail. Galunggong, which is galunggong. Ito po yung tinatawag sa English naman na round scad. Ang bangos is called bangos or tinatawag din nating milkfish. Tilapia? Tilapia is tilapia the whole world. Oh, yun talaga ang tawag sa buong mundo. Tilapia. Ang kanasi ay bisugo naman o di kaya naman thread fin bream o di kaya naman ano, kanasi na yun. Kanasi ba o kanasi? Pakikorek na lang ako if I am wrong. And if I am wrong, please wrong me more. And if I'm correct, correct me more. But love me. Wow! Meron din tayong tagisi. Tama ba ang pronunciation ko dyan? Bisugo naman yan. Isang uri, kauri din siya ng thread fin bam. Bream. O, eto naman yung... ano man tawag do? Mabagal? O di kaya naman parang tinatamad na isda. Alam nyo ba yon?
1: Ayaw niya munang gawin ngayon. Maya, Maya.
3: Maya, Maya.
1: No, actually, kidding aside, it's Maya, Maya. You know, you repeat Maya, Maya, Maya. It's not a bird. If it's a bird, it's only Maya. Pero if it's Maya, Maya, it's a fish. Woo! And what is a Maya, Maya? It's a red snapper in English. Manggagat. Ay, ang tawag po dyan sa lapu-lapo. Manggagat. At sa iba ding malalaking isdang dagat, manggagat. Dilis, of course, alam nyo na yan, it's anchovy. And that is the... Pag finerment po yan, yan ang pinaka matinding ingredients sa pasta dish na patanesca. Oh, diba? Pag walang anchovy o dilis yung inyong spaghetti, huwag nyong tawaging putanesca. Diba? Ay, kasi it's putanesca. We're just trying to ano kasi. Inaangkop lang namin sa lasang Pinoy. Hello! Pag anchovy, putanesca yan. Pag karne, ay iba na yan. Tawagin na lang nyo kung anong gusto yung itawag, pero huwag nyong tawaging putanesca. Mainit ang ulo ko. Of course, nandiyan ang asohos. O yung waiting. Siyempre, karamihan po sa isda ay masarap iprito, iihaw, ipaksil. Isinigang. Steam. Ano ko, gustong-gusto ko yung steam, lalo na yung lapo-lapo. If you steam lapo-lapo, then you put mayonnaise on toppings, tsaka maraming mga kung anik-anik. Ay, ang sarap. I love it. Makapag-steam na ng lapo-lapo. At kung medyo masyadong oily naman ang mukha nyo, isabay nyo na sa pag-steam yung mga mukha nyo. Sabay punish ng estrogen after. Napasali talaga yung beauty tip na yun. Siyempre, sa unang bahagi po ng 2026, sinasabing kabilang sa pinakamalalaking produksyon ng pangisdaan sa Camarines Norte ay ang tulingan, gulyasan, at espada. Kung sabang, itong espada talaga, nakikita ko to talaga palagi dyan. Nakasmile sa akin, ha? Dyan sa fish section ng Diet Public Market, nakasmile sila. Tulingan naman, eh, nako, ang sarap niyang i-frito lang. Although yung iba, talagang pinapagod pa nila ang tulingan, talagang sinasaing pa nila. Lalong-lalo na sa Batangas, ala ay talaga naman, ay pagkasarap-sarap nilang mag-ano, yung sinaing, ay may kamahalan na ngayon. Aba, nung 2024 ba yun? Nung ako'y huling dumayo doon sa Batangas, aba, ay... 150 ang isang tulingang katamtaman laang ang laki. Pero aba naman, napakasara aap eh. Kaya hindi naman talaga kompleto sa usaping lutuing dagat dito sa Camarines Norte kung wala itong mga ito. Tulingan, gulyasan, espada. At syempre naman, alam na this, alam na that, alam na this and that. Oh. Na kapag tayo ay nagluto dito sa Bicol, karaniwan ay ginataang isda na may sili. Napakasimple lang po yun ang ekwasyon. Gata, luya, sibuyas, silinghaba, dahon ng sili. Perfect po yan sa gulyasan, tulingan at galonggong. Sa sinaing na isda naman, naku, dahan-dahan itong niluluto sa suka, bawang, luya at asin. Perfect ito sa tulingan at espada. Pinangat, pangat na isda. Oh, sarap! Isda yan na niluluto naman sa maasim na sabaw, kamatis, sampalok o ibang pampaasim mga Mars. mga Mars kong ginutom na sa kachichika. Ganon.
4: Ito na nga, mga Mars.
1: Of course, nandyan palagi ang inihaw na isda sa dahon ng saging. It's very simple but it's a winner. Talagang panalo. Simple pero panalo, asin kamatis, sibuyas, kalamansi. Perfect yan sa bangos, tilapia at tulingon. Mamaya-maya, if I can still help it, marami pa tayong mga ichika tungkol sa mga isda dito sa Come Norte. Dito lang sa Kaisa ng Come Norteños, One Radio 99.7.net. Tindugon na ang oras. 16 na sandali bago sumabit ang alas 10 ng morning. Oras po yan dito lang sa One Radio. Eh, dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para mangisda.
4: Mangisda?
1: It's too late.

Province, Camarines Norte. The station, One Radio. The frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano?
2: Weh,
1: ito na nga mga Mars.
2: Aliin?
1: Bakit?
2: Kailan?
1: Oh,
2: ito na nga mga Mars.
1: Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng Kahimangan. Tita Poliana. Ito na nga.
2: Ito na nga mga Mars.
3: Ito na nga.
4: Mga Mars.
3: Araw pa rin po ng mga uhaw.
4: I'm so uhaw.
3: Why naman?
4: Kasi it's a Thursday.
3: Ah, ganon. Ako naman. Naiyak. Bakit naman? Kasi huhuwebes.
4: Ah, ganon. Sige, go. Magsama kayo.
3: Nagsama nga ang uhaw at ang iyakin. Tag-celebrate ng kanilang araw. Every Thursday. Dahil huhuwebes. Sige, ipilit natin yan, ha? Ipilit natin yan.
1: Ito na nga, mga Mars.
3: Para naman kahit papaano ay mapaalalahanan natin ang ating mga sarili na dapat tayong uminom ng tubig. You make mamam water, ha? 8 to 10 glasses of water a day para maging healthy naman ang ating mga organs sa loob ng ating katawan. We should always be liquefied. Madalas nating marinig na, inom tayo ng tubig para naman hydrated tayo. No! Ang baduy niyan. Dapat sabihin natin, uminom tayo ng water para tayo ay liquefied. Sige, pilit natin yan, ha? At dahil weekend na naman,

0: No, spend it with your family. Oh, diba? Istrikta.
1: Ito na nga.
0: Paminsan-minsan kasi kailangan talaga nating mag-isip-isip din naman.
1: Ito na nga, mga Mars.
0: O, eto na ha, sa pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol po naman sa mga dais. Mga sabila-sabila-bilasa. Char, hindi, dapat fresh. Wasiri. Ay, may nag-text sa ating sa 0961447-3923. Sabi ni Adelpha, o, ang ganda ng name ha. Sabi ni Tita Adelpha, Tita, masarap kumain ng isda, kaya lang malansa. Ay, alam nyo, talaga namang malansa ang isda, di ba? Anything na galing sa dagat ay may kalansahan. At meron po tayong mga kapararaanan para po naman yan ay maiwasan. Ang napakasimple lamang

Water, siguro ang mas maganda, eh, medyo ibabad muna natin sa tubig na may asin. Tapos banlaw-banlawan hanggang sa mawala na yung kanilang dugo. Para hindi na masyadong malansa. Pwede rin naman lagyan natin ang calamansi. Ang calamansi ay isa rin pong panlaban sa lansa. Kaya pag meron kayong kaibigan na malansa,

0: Talaga. Pero pag niluto mo, pareho silang masarap. O yun na lang mas mahalaga. Masarap siyang i-omelay. O diba? O di kaya naman, sa tawag nating mga Pilipino, umilet. I-umilet mo nga yan. But actually, the correct pronunciation is omelay. Can you please omelay my tabioids? Can you please omelay my sinarapan? Or kung nahirapan kayo magsabi ng omelay, sabihin nyo, tortahin mo nga. Torta talaga. Aba, masarap ng torta, no? Ganun na rin yun. Omelay, torta. Basta masarap, ay, kahit anong katawagan dyan. Tuntuhan talaga sa tao ng tao. Si kuya, parang wala. Ayun si kuya. Si ate. Si baby.
1: Greetings!
0: Ay, hindi yan si ate. Greetings po natin sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Camarines Norte. Lalong-lalo na po dyan sa Labo. Binabati po natin ang kanilang mayor, si Mayor Severino Francisco of Labo, Camarines Norte. Naka-live din po tayo, live audio stream sa ating Facebook page, 99.71radio.net. Ganon din po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ayan, naka-live po tayo. At dyan po naman sa Diet Public Market Facebook group, naka-share po tayo. Thank you so much sa ating mga admins. At doon sa Bicol Oragon Facebook Facebook group. Thank you so much po sa ating mga mababait na mga admin. At balita ko, hindi lang sila mababait, gwapo pa. At maganda. Yes.
2: Ponlas a gozar.
3: Ito na nga, mga Mars. Ito na nga, mga Mars.
0: O, meron tayong papitik na text message. Papitik, o. Kasi maiksi lang siya, eh. Walang pangalan, walang address kung saan ang gagaling ang text message na ito. Ngunit ang sabi niya, good morning po, Tita Pollyanna, at sa lahat ng nakikinig ng Ito na nga Mars. Ako po ay isang misis, ako'y nalulungkot dahil ang aking mister ay nasa abroad.
4: Oye, mami, tu me conoce?
0: Di mag-ano na lang kayo, video call na lang kayo, madam. At dapat hindi ka malungkot, dapat maging masaya ka. I-anticipate mo ang every day of your life sa kanyang pag-uwi. Para naman maging happy kayo, huwag kayong malungkot. Siguro naman meron kayong mga anak. Di ba? Mahirap yung nagiging malungkot tayo kasi pag nagiging malungkot tayo, nagiging bugnuti na tayo after. Di ba? Tapos hindi tayo nakakausap ng maayos. Although may mga tao talagang malungkutin. Diba? Parang ipinanganak na malungkot. Ganun ba talaga siya? Oo, ganun talaga siya. Ipinanganak siyang malungkot. Pero pagkausapin mo naman, maayos naman siyang kausap. Ganun ba yun? Ano magagawa natin? Wala. Kagustuhan niya yan. Kung gusto niya maging masaya, di maging masaya na rin tayo. Pero kung gusto niya maging malungkot, maging masaya na rin tayo dahil hindi natin sinisira ang trip niya maging malungkot. Labo mong kausap.
3: Ito na nga, mga Mars!
0: Ito na nga, mga Mars, mga Jupiter, mga Neptune, mga Uranus, mga Pluto, Venus, and Mercury. And of course, ang inyong paboritong planeta ay Earth. Ako naman, Saturn. At meron pang chika, ha? Meron nang na-discovery na isang planeta sa labas ng ating Milky Way na punong-puno daw ng tubig? Aba! Pwede daw tayong lumipat dun. Talaga lang. Bakit? Gusto na raw nilang lumipat kasi palagi daw lumilindol dito sa Earth. Hello! Ganong kadali yun? Kaisa ng Camnortenios.

0: 99.7 OneRadio.net. 15 after 10 o'clock. Yan po naman ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo ng oras na. Oras na para mangutang ng bigas nang may maisaing na tayo. Ano bang tagal?
1: God, Lord!
2: Ito na nga. Ito na Mars.
1: Mars.

0: 99.7 News FM. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Ito na nga mga Mars.

0: upload.
1: Okay nung gulang. Teka lang, takpan niyo muna tenga niyo ha. Para kay ate lang to. Ate, ano, paano ba sasabihin to?

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Daet.
10: Tindugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: One Radio 99.7 News FM Daet.
13: Ponlas a gozar. Vamos a demostrar cómo se hace.

0: Hola, hola. Alas 10:35 na po ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Malamang oras na para magsaing. Maggayat na mga gulay-gulay at ng karne. Maggisa-gisa. In other words, magluto na kayo. O yung iba naman, may lakad. Oras na para mag-goli-goli. Perfect. Espero che en qualche modo siamo riusciti a regalarvi un po' di guia. Questa è la vostra Tita Poliana. Ci ve lascia con queste parole. Se si bella, allora si è bella. Yeah. Ano ba? Napa-Italian ako. Hindi man ako marunong. Gusto ko lang magpaalam kay Marinella. Who's leaving for Milan today and listening on her way to the airport. Se si bella, allora se si bella. Kung maganda ka, maganda ka. No question about it. Hasta la vista. Hasta la odia. Hangga na bukas eh. Tayo na magkakasama na naman eh. Alas 8. Ay, alas 9 tayo bukas ha. Kasi bukas eh, meron tayong Canoreco Mini Radio. Alas 8 imedya hanggang alas 9 po yan. Kung kaya naman tayo po ha, ay magkakasama alas 9 hanggang alas 11 bukas eh. Biyernes eh.
1: Oye mami, tu me conoces.
0: Family weekend eh. O ano ang Tagalog sa weekend? Ayan, ang makakasagot niyan, isang word lang ah. Ang makakasagot niyan ay merong kiss lang. Oh, hindi na sila magpapagon. Sabi na, wag na.
2: Ito na nga, mga mors. Ito na nga, mga mors.
0: Dahil weekend nga, medyo pasyal-pasyalan po natin yung ating mga senior citizens na matagal na natin hindi napapasyalan. Halimbawa mga lolo, lola, tita, tito. Mas nakakagaan po sa kanilang damdamin pag sila ay binibisita. Kahit sila ay nagsusungit, eh ano yan, natural na yan. Pero actually, they really don't mean it. So just give them love, okay? O di kaya naman, pumasyal tayo sa Bicol National Park. Maglakad-lakad tayo sa ilalim ng mga puno ng kahoy. Kailangan namin kasama tayo. Huwag lang kayo mag-isa, no? Magdala tayo ng baon. Oo, kanin na binalad sa dahon ng saging, may adobo tsaka itlog. Tama na yan. O gusto nyo ng extra rice, magdala kayo ng extra rice. Wala naman problema dyan. O di ka naman, pumasyal tayo sa mga batis, mga tabing dagat, maglakad-lakad, magmuni-muni. Para naman maging makabuluhan ang ating weekend. Ngunit higit sa lahat, unahin muna natin ang ating mga tahanan. Silip-silipin natin yung mga lugar na hindi natin madalas pasyalan. Baka may mga nakatira na dyan na pinkish. Pinkish! Na kumikiwal-kiwal. Linisin na po natin. Tsaka yung ating mga bakuran pag merong mga nanga overgrown na mga kahoy-kahoy, mga dahon-dahon, mga bushes. Medyo ayus-ayusin naman natin, no? Gupitan natin para maging speak and span. Pero eto po ay isang pagpapaalala sa inyong lahat. Bawal po ang magsiga, magsunog. Dahil meron po tayong Clean Air Act. Kaya tinatawagan po natin ang lahat ng ating mga barangay captains at mga barangay kagawad. Palalahanan po natin ang ating mga constituents. Alam kong kilala nyo yung mga taong nagsisiga dyan. Yung mga taong nagsusunog-sunog. sabihin nyo sa kanila kung talagang hindi kayo mapigilan sa inyong pagsisiga at pagsusunod. Kumutan nyo kasama sa loob ng bahay nyo para yung usok dyan lang sa inyo umiikot, hindi napapasyal sa ibang lugar. Diba? Gawain po yan ang matitinding ng tao, hindi po nang dadamay sa nakakasulasok na usok na yan sa ibang mga tao. May mga bata po, may mga senior citizens. Oh, parang bigla akong napahinto. Napapaiya. Hindi talaga po, seryoso po tayo. Iwasan po natin yung pagsusunog-sunog na yan. Meron tayong Clean Air Act. Kaya lalong-lalo dito po sa atin sa Pasig at sa ating kapitbahay sa Cubangbang. Barangay Captain Priscilla Avila, paalalahanan po natin ang ating mga constituents na bawal po ang magsunog at magsiga-siga. Yung iba ang lakas ng loob po, nagsisiga ng mga rubber, mga plastic at mga basura. Yung mga sachet na yan, sinusunog-sunog nila. Naku po! Napakasakit sa head. Head talaga. Galing po sa ating kapitbahay na barangay sa Cubangbang. Kay Barangay Captain Bermundo, good morning po. Thank you so much sa inyong accommodation the last time. Dahil meron po mga taong talagang nagpapausok, nagpapasiga. Anong tingin nyo sa amin? Mangga? Iwasan na po natin yan. Meron po yung multa at pagkakulong kung seryosohin natin yan. Hanggang bukas. Eto naman po ang inyong Josie ng Kahibang Arnin. Tita Pollyanna, hindi na mamaalam dahil mamayang gabi, sweet na naman ako. Magkakasama po tayo sa The Tita Pollyanna Show. Have a great lunch. Enjoy your Thursday. Susunod na po ang Pinoy Gen Z, 1 hour of Pinoy Gen Z music. Tatak Noli Banyaria, alas 12 hanggang alauna sa kanyang mga balita at mga opinion. At syempre naman po, alauna hanggang alas 3, mga alaala sa likod ng bawat awiting inyong maririnig sa Once Upon a Turntable. At syempre, galaw-galaw din kahit wala tayong time. Alas 3 hanggang alas 5. Retro Jam sa 1. Si Bernadette at si Erickson sa Parada 30. Hookup news po natin yan mula sa ating Mother One radio station sa Tabaco City. Happy Healthy Show kasama si Kuya Billy 5:30 hanggang alas 6. At muling nagbabalik ang inyong Jose ng Kahibang Orin alas 6 hanggang alas 9. Until then, ihigop nyo nga ako ng sabaw, please. Wow!

0: Radio, 99.7 News FM. .10. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Ito na nga, mga Mars.
6: Oy, best.

Ito na nga mga Mars! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, kasama ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Poliana, sa One Radio 99.7 News FM Taipei.

Gayo. Pag wala na ako. Pag wala na to lahat. Tong pera, tong kasikatan, tong pangalan na iniingatan. Dito pa rin ba kayo? Malamang isa din kayo sa mga unang lilisan. Dahil ganyan naman kayo, di ba?

0: nakikialib lang sa kanya sila. Ang pansinin, nakita lang nila maganda yung kasama ko, kaya ganyan sila. Ayaw umiti ka lang, ayaw mong suplada ka. Yan, ngiti. Ngiti. Yan, mas kumaganda ka kasi pag nakangiti. Bitch! You know what the fuck going on? Some freestyle shit. Yo, yo. Ay. Kung di naman ako sikat, hindi naman kayo sasama sa akin eh.
1: Yo. Kumusta na? Alam ko, marami rin kayong iniisip. Kaya, ikanto na lang natin yan.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
13: You're listening to One Radio. One
14: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: It's 12 o'clock. The Province, Camarines Norte. The Station, One Radio. The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio.
3: Tindugo na.
0: Ito na ang programang Tatak Noli Banyaria. Mga balita at talakayan mapapakinggan tuwing Martes at Huwebes alas 12 ng tanghali. Tatak Noli Banyaria. Mga balitang lokal, national, international, sports at showbiz. May talakayan sa editorial, interviews at public service. Yan ang Tatak Noli Banyaria. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Dial. Kaisa ng Cam Norteños, tindugo na!

0: Department of Education itutuloy na ang National Simultaneous School Safety Drill. Trauma-informed standard ipatutupad. Samantala, bagyong Pilandok, posibleng makalabas na ng bansa Idopoy Miyerkules ng gabi. Headlines pa rin ang ating po mga pangunahing mga balita ngayong araw. 8 overseas Filipino workers mula Russia, ligtas na na nakabalik ng Pilipinas. Samantala, headlines naman ang ating mga pangunahing mga balita mula po sa Ibayong Dagat. Nasawi sa mapaminsalang flash flood, Idopoy sa Nepal, umabot na sa 1,114. Samantala, Thailand, paikliin ang visa-free stay ng mga turista sa nabanggit o sa mahigit 90 bansa. Mga Pinoy, sabik namang mapanood ang laban ni Alex Iyala Idopoy sa US Open. Samantala, mga nominado para naman sa Gawad Urian, inilabas na. Antabayan na din po ang pinakauling ulat sa taya't lagay ng ating pong panahon sa akin pong pagbabalik.
1: Noli Banyaria.
0: Samantala, sa detalye na po ng ating mga pangunahing mga balita, ikinatuwa naman ang mga kawanin ng iba't ibang government offices sa Camarines Norte. Kasama ang mga lokal na pamahalaan ang naging mensahe ni Vice Governor Engineer Joseph Villaverde Azcutia, kung saan binanggit din ito ang kasaysayan ng Civil Service Commission sa ginanap na opening program sa pagsisimula naman ng 126th anibersaryo ng Civil Service Commission. Kung saan ito po ay ginanap nitong nakalipas na September 1, 2026. Bago naman ito magsimula o bago naman magsimula yung Pinlight Parade. Samantala, sa kanyang mensahe, muli ding binanggit ni Vice Governor Azcutia ang kalagahan ng katapatan sa paglilingkod na mamanggagawa ng pamahalaan. Samantala, mga balitang lokal pa rin. Handang-handa na ang mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church Idopoy sa iba't ibang churches sa lalawigan ng Camarines Norte para sa aktibidad na may kaugnay naman sa launching ng One Voice 27. Sa pahayag ni Pastor Rick Bulanyo, ang District Pastor ng Seventh-day Adventist Church sa Camarines Norte District 1, September 5 nga gaganapin ang worldwide launching, kung saan inikayat ang lahat ng mga Adventista na mag-isa at maging bahagi ng naturang napaka malawak at makabuluhang aktibidad. Ito'y para lalo pang palaguin at ipamalita sa iba't ibang panig ng mundo ang magandang balita mula sa Biblia. Samantala, mga pangunahing mga balitang pambansa naman, itinuloy na ng pamunuan ng Department of Education ang pagsasagawa ng National Simultaneous School Safety Drill. Ito po'y ngayong araw, araw ng Webes, September 3. Ayon naman sa DepEd, ang exercise ay bilang paghanda sa active threat scenarios. Ito po'y sa mga paaralan habang sinisiguro rin ang psychological at physical na kaligtasan ng mga mag-aral. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, ang pag-schedule ng school safety drill ay daan upang mas mapatibay ang kahandaan. Ito naman ay sa bawat paaralan nang hindi nakakapagdulot ng takot at stress sa mga estudyante. Matatandaan na reschedule ang

na araw ng Miyerkules, September 2, kahapon. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City ang 8 overseas Filipino workers sakay ng Air China Pride mula Beijing. Bago makauwi naman ang Pilipinas, binisita muna ng Philippine Embassy sa Moscow ang kanilang kalagayan sa detention center sa Yakutsk noong August 31. Ipinagkaloob naman ng Russian government ang kanilang return ticket upang makauwi sa bansa. Agad na mabibigyan pansin ng Overseas Workers Welfare Administration ang 8 office o kaya naman ang 8 overseas Filipino workers para sa kanilang post-repatriation assistance. Kasama na ang airport assistance, pansamantalang matutuluyan, transportasyon at pamasahe pauwi sa kanikanilang probinsya. Pati na rin ang kinakailangang financial assistance sa mga Southeast Asian at Pacific Islander. Samantala, dagdag pang mga balita ngayon pong araw na ito ng Webes. Nagpatupad naman ang libreng toll fees sa North Luzon Expressway. Ito po'y sa lahat ng sasakyan na dadaan naman mula Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga. Ito po'y nitong nakalipas na araw ng Miyerkules. Ang pagpapatupad naman ng libreng toll fees ay dahil sa malawakang pagbaha. Ito po'y sa Talaok Bridge sa San Simon. Ito po'y sa Pampanga na nagdulot naman ng mabigat na daloy ng trapiko. Ito po'y nitong nakalipas na mga araw. At simula pa nga po noong Biyernes, August 29. Personal naman ang ipag-ugnayan si Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez sa pamunuan ng NLEX Corporation President Luis Riñon upang i-waive ang toll fees ayon sa inilabas na pahayag ng ahensya. At ang toll fees ng mga sasakyan galing sa Pulilan patungong San Fernando ay nagkakalaga ng 113 pesos para sa Class A o Class 1 vehicles, habang 281 pesos naman para sa Class 2 at 338 pesos naman para sa mga Class 3. Ayon naman sa Transport Agency, ang libreng toll fees ay magpapatuloy hanggang sa magbalik sa normal ang operasyon ng NLEX. Matatandaan na ang ilan sa mga kalsada ang nalubog sa baha dahil naman sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Dulot naman ng habagat, marami ang stranded at naipit naman sa kalsada na halos umabot sa buong araw noong pong araw ng Biyernes. Nalubog din sa buha ang Tulaok Bridge, ito po ay sa San Simon, Pampanga, dahil sa pag-apaw ng Pampanga River. Samantala, sa atin naman po mga pangunahing mga balita mula naman sa Ibayong Dagat. Umabot naman sa 114 ang kompirmadong nasawi sa matinding pagbaha. Ito po ay sa Nepal nitong nakalipas na araw. O kaya naman ay noong nakalipas sa Agosto 26 taong kasalukuyan. Ayon sa National Disaster Reduction Management Authority, at umaabot naman sa 3,916 na katao ang nananatiling nawawala. Kabilang sa mga nawawala ay ang mga residente at foreign national na naapektuhan naman ng malawakang pagbaha sa mga komunidad malapit sa border ng Nepal at China. Patuloy pa rin naman ang search and rescue operations ng mga otoridad upang mahanap ang mga nawawala at matulungan ang mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Sa Nepal, halos 12,000 katao na ang matagumpay na nailigtas. Samantala, sa Estados Unidos naman, mayroon na 2 katao ang nasabi matapos naman ang airstrike ng US iduboy sa Iran. Ayon kay Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC, na tinamaan ang ilang residente sa missile na tumama naman sa coastal city ng Sirik.

0: Natitiyak naman ng IRGC na sila ay gaganti sa ginawang pag-atake naman ng Estados Unidos. Magugulitang naglunsad ang US ng malawakang airstrike sa ilang lugar ito sa Iran dahil umano sa paglalagay nito ng mga mines at pagmamatigas sa pagharang sa mga dumadaan. Ito po naman ay sa Strait of Hormuz. Samantala, balita pa rin mula sa Ibayong Dagat. Paikli o kaya naman ay paikli ng Thailand sa 30 days ang visa-free stay para sa mga turista mula sa mahigit 90 bansa at teritoryo simula September 15 taong kasalukuyan. Ayon sa Department of Consular Affairs sa Thailand, bahagi ito ng pagbabago sa visa exemption at visa on arrival schemes ng bansa. Kabilang sa mga bansang na maapektuhan ng 30-day visa-free policy ang China, United States at 27 bansa ito sa European Union. Sa kasalukuyang pulisya, maaring manatili naman ng hanggang 60 days sa Thailand nang walang visa ang mga mamamayan mula sa migit 70 bansa at teritoryo. At sinabi naman ng Thai government na kabilang sa layunin ng pagbabago ang pagbigil sa pang-aabuso sa visa system at pagtugon sa mga isyong may kaugnayan sa mga dayuhang sangkot sa krimen, ito po ay sa naturang bansa. Samantala, pangunahing balitang sports naman. Balik na sa paglalaro sa NBA ang big man na si Taco Fall. Batay sa report, pumirma na ng non-guaranteed Exhibit 10 contract ang batikang sentro para sa Philadelphia 76ers. Ngunit may posibilidad na maglalaro din siya para sa kupunan kapag na-extend ang kontrata pagsapit ng regular season. Pansamantala na o kaya naman ay maglalaro muna siya sa nalalapit na training camp ng koporan may git isang tao o isang buwan bago magsimula ang susunod na season, it was October. Sa kanyang pagbabalik sa NBA, makakasama niya ang batikang sentro at forward na sina Joel Embiid, LeBron James at Jalen Brown. Huling naglaro sa NBA ang 7'6" center noong 2021 hanggang 2022 season kasama ang Cleveland Cavaliers. Samantala, sa entertainment naman, uy, happy birthday muna sa may mga birthday ngayon. Alam ko may malapit na dito mag-birthday. Dalawa. Siyempre, sa may mga special location, sa inyo pong mga tahanan, ang aming pong pagbati ng pakikisama. Mamaya, bibuelo ako sa pagbati sa mga nanonood sa atin via Facebook Live. Nung nakalipas na program natin, napakarami na kong nakalimutan at hindi agad natin napansin. Yung iba kasi ay bumabati, tapos na tayo naman ng program. Kahit gabi na, bumabati pa rin. But anyway, mamaya-maya po. Kaya hindi muna ako nag-invita ngayon ng guest. Para naman mabigyan ko naman ng pagkakataon ang ating mga tagapakinig. Yung karamihan kasi sa mga tagapakinig natin dito sa ating palatuntunan, ito'y pang 16 na taon na napakikinig. Antabayanan niyo po by next week dahil magsi-celebrate ng 16th birthday. Hindi ako, ha? Ang ating pong palatuntunan, mabalita, talakayan at serbisyong tatak. No, liban niya rin. Dinagdag natin yung serbisyo kasi hindi ako active sa broadcast. Tayo'y patuloy na nagsiservisyo. Mamimigay po tayo ng hanggang 16 na transistor radio. Yan, nararapol natin yung mga nakakinig sa atin. Paano yung mga nasa, yung mga walang Facebook?
1: O, yan
0: lang. I-text nyo na lang. Pwede naman yung text. Pag-uusapan po natin yan mamaya. Pero, ipasok na po natin itong mga balita para marami tayong pagkakataon mamaya. Sa mga pagbati, samantala, pumanaw na ang TV at film director na si Monty Parungao sa edad na 58. Kilala niyo to? Ligano. Kinumpirma ng kanyang kaanak ang pagpanaw ng direktor nitong September 1. Nagkaroon ng komplikasyon mula sa colon cancer ang ikinasawi ng direktor na si Edgardo Puno Parungao III. Papansin pa ganyan, tagakuha natin ng balita. Dami natin balita ngayon. Sana laging ganun. Di bali na sobra, wag lang kulang. No? Kalipas na araw, eh. Kulang. Hindi pa mga magaganda. Samantala, no, October 2024, nang matuklasan nito ang kanyang sakit sa malalim sa operasyon noong Pebrero ngayong taon. Samantala, ilan sa mga ginawa nitong pelikula ay ang Brothers-in-Law noong 2009. Sino nakapanood dito? Hindi napanood to. Ang napanood ko ay yung ano, No Other Woman. Napanood mo yun? Maraming nag-away na mga yan, samantala, yun nga po, noong 2009, pulupot. Noong 2010, yan, Brothers-in-Law, ang kanyang direktoran, yung Brothers-in-Law. Baka tapos, noong 2010, yung pulupot.
1: Siguro bold ito, ha?
0: Pulupot. Alam nyo, natatandaan ko, kami mga high school, ganyan yung mga, ano, ng palabas, ano, lalo yung mga may pagka-bold. Yung Virgin Island. Ay, mga inaaba kayo sa mga sinehan dito, yung si Mar, yung Mansi, Emil. Ay, nakapagsinip ako dito noong 1997, dyan sa may Emil 4. Kaya dyan sa may malapit dati sa Bumbu Radio. Kaya makasami kay may ni Kuya Danny Toledo doon. Nakapagsinip ka rin sa Emil 4. May ka-date. Ay, lahat mo napasok yun. Yung si Mar,
2: dito sa
0: may yun, TJ na ngayon, TJ Paint. Doon. Ano ngayon nandun, Mansi?
2: Mansi.
0: Oh, may tandaan ko doon, meron akong volunteer doon ay nanood ng ano, ay nagpalibre. Naireklamo pa. Samantala, bumandira naman ang veteranang aktres na si Odette Khan na nominado sa 49th Gawad Urian. Si Khan ay nominado sa pelikulang Bar Boys. Bar Boys After School, kung saan makakatunggalin nito si Maris Racal para sa pelikulang Sunshine, at Crystal Go naman para sa pelikulang I'm Perfect. Kasama rin sa Best Actress category si Ruby Ruiz para sa pelikulang Tig Kiliwi. Reza Reyes Robinson para sa pelikulang Paglilitis. AJ Halyorena sa pelikulang Dream Boy. Geraldine Villamil para sa pelikulang Republika ng Pilipinas. At Noor Husman para naman sa pelikulang Cinemartyrs. Habang sa listahan naman ng Best Supporting Actress ay kinabibilangan ni Dolly De Leon para sa pelikulang Habang Nilalamon ng Hydra ang Kasaysayan. Yula Valdez sa pelikulang Paglilitis. Alessandra De Rose sa pelikulang Republika ng Pilipinas. Teka, ba't na ulit? Ilora Espanyo para sa pelikulang La Cambine. Gregoria de Jesus. Janica Garcia para sa pelikulang Sunshine. Jenna Pareño sa pelikulang La Cambine. Gregoria de Jesus at Rochelle Pangilinan para sa pelikulang Child Number 82. Sa mga maglalaban-laban naman sa Best Actor category ay pinangungunahan ito ni na Jomarie Angeles at Miguel Odron para sa pelikulang Some Nights I Feel Like Walking. Carlo Aquino naman para sa pelikulang Bar Boys After School. Julian Paul Larader para sa pelikulang Tig Kiliwi. Jericho Rosales sa pelikulang Quezon. At Judith Lorenzo para sa pelikulang Habang Nilalamon ng Hydra ang Kasaysayan. Nanonood pa kayo ng sine?
2: Wala na, mahal na ang sine.
0: Ang mahal na kasi, magkano na nga. Eh, hintayin mo, malapit ka na.
2: Meron na, baga sa...
0: Makakalibre ka sa SM City. Pero yung mga seniors, kasama ka na ba doon? Hindi alata eh. Kasama ka na ba doon, Kuya Danny? Kasi walang pinag-iba sa'yo nang mula nang tayo'y magkita. Kung ano itsura mo ngayon, yun pa rin. Matagal na yun, 20 plus years yun. Naalala ko tuloy yung mga magagandang kasama natin sa Bumbo Radio. Si Glenda Mangubat, Heidi Consuelo, Shirley Palacio. O, lahat ng mga naging manager yun, ha? Sino pa nga yun? Ay, si Ate Judith, ano na? Sumalangit. Ayan, samantala, ihabol natin yung Mika O'Brien sa, ano, huwag na natin itong ibang mga balita. Hindi na ito bukas, pwede, panis na ito. Ito na lang, tungayin natin yan tungkol sa bagyo. Patuloy na minimonitor pa rin ang Weather State Bureau ang Tropical Storm Pilandok sa loob ng Philippine Area of Responsibility PAR. Ayon sa inilabas nito nakalipas na araw ng Miyerkules. Huling namataan ang sentro ng Pilandok sa layo 1,080 silangan ng Extreme Northern Luzon. Taglay nito ang hanging dala na 65 kilometers per hour at pagbugsong maabot naman sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 10 kilometers per hour patungong west-northwestward. Inaasahang lalabas naman ng PAR ang Tropical Storm Pilandok ngayong umaga habang patuloy. Sana nakalabas na lang. Habang binabantayan ang anumang pagbabago sa lakas at direksyon nito. Samantala, minumonitor din ang Tropical Storm Southdale na nasa labas ng PAR. Huling namataan ito sa layong 480 west-northwest of Itbayat, Batanes na may lakas na hanging 65 kilometers per hour at pagbugso hanggang 80 kilometers per hour. Mas mabilis itong kumikilo sa bilis na 20 kilometers per hour patung east-northwestward. Bukod dito, isang low pressure area ang nasa labas din ng PAR na binabantayan din. Ito ay nasa layong 2,765 east of Central Luzon at may mababang tsansa na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 hours. Pinapayuhan din ang publiko na manatili alerto at subaybayan ang mga susunod na official weather bulletin para sa anumang pagbabago sa galaw at lakas ng mga weather system. At yan na po ang kabuuan ng ating pong mga balita. Sa mga nagbabagang mga balita sa balita at talakayang Tata Noli Banyaria. Sa pangalan pa rin na ating po matagapagtaguyod, of course, mga kasama natin sa technical control na dyan, si Kuya Danny Toledo. Advance happy birthday, Kuya Danny. Ngayon pala, batiin ko na para di natin makalimutan. Of course, si Dennis Dakinag. Ito, tinitray natin itong ano, DJ. DJ reporter at cameraman. Ako naman po ang inyong lingkod, Noli Banyaria. Mamaya magbabalik po ako, pero ihabol ko, di pa naman tapos yung ating 30 minutes. So batiin ko na yung mga nakikinig sa ating ngayon. Dapat pala may tagabasa ako. Ikaw na magbasa dyan sa ano. Ikaw ang tagabasa. Sige na, pwede ka magpakita sa camera. Ito ba? Ito lang dadalawa. Ito pa lang. Agandang buhay, more power to you. Yan, galing yan kay Sir Brian Dirama. At ganoon naman si Ma'am Raquel Tugay Castor, watching from Pulangge. Yan, magandang, ano po sa inyo, magandang hapon na. Sana po ay nakapananghali na lahat. Tayo po'y puputol muna at ako po'y magbabalik mamaya-maya lamang.
3: Noli Banyaria. Talak Noli Banyaria. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
3: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
9: Tindugo na.
3: Ito na ang programang Tatak Noli Banyaria. Mga balita at talakayan mapapakinggan tuwing Martes at Huwebes alas 12 ng tanghali. Tatak Noli Banyaria. Mga balitang lokal, national, international, sports at showbiz. May talakayan sa editorial, interviews at public service. Yan ang Tatak Noli Banyaria. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Dial. Kaisa ng Kangortenios, tindugo na!
0: Okay, magandang araw pong muli sa ating lahat. Araw tayo ngayon ng Huwebes, ang bilis ng araw, no? At tres na po agad sa buwan ng September, taong 2026. At welcome pong muli, nakalib na uli tayo. Okay, sa mga nakikinig sa radyo, hindi ko po kayo nakakalimutan, nagsimula ako sa radyo. Ayan, dati wala pa yung Facebook na yan. Nagsimula ako sa radyo, ang cellphone nun, hindi mo na inabot yun. Ilang taong ka na?
2: Keypad.
0: Yung keypad, inabot mo yung, anong unit ng cellphone mo? 3315, yung mga ganon. Ah, pwede ka na mag-asawa, inabot mo na pala yung 3315. Yan. Yung kauna-unahan kong cellphone ay 3210. Inabot ko yung 3210. Tapos 3315. Tapos iba-iba na yung Motorola. Marami ng cellphone na Samsung, gano'n. Lahat ko natikman yung mga mamahaling unit noon. Alam mo ba na hindi ako noon nakakatulog pag ako'y nawawalan ng cellphone? Nawalan ako na isang Motorola. Yung may takip na may antena. Yung ginamit nung actor doon sa, ano, yung bida doon sa isang napakasikat na foreign movie. Gods Must Be Crazy. Yan, nawala ko lang yun. Hindi ako nakakatulog ng tatlong araw. Ang mahal kaya noon, dati. Pagkatapos yung Samsung, yung Samsung, yung may pandot-dot. Alam yun, yung may, ano, yung may pang, ano, oh, ganda noon. May takip yung kalahati, yung keypad. Pagkatapos, mayroon antena na may pang dot-dot doon sa, ano, Samsung. Letters. 19 PI yata yun. Pagkatapos, yung unang games nun sa cellphone ay yung, ano, alam mo, games, yung Tweety Bird. Inabot yung Tweety Bird.
2: Ano
0: ba? Mga simple lang nung laro dati sa mga Nokia phones. Ay, yung brick game, inabot na yung brick game. Trompo naman kasi nilalaro rin sa isla eh. Bukod sa trompo, ano pa? Yuyu. Ano pa? Shato. Nakapaglaro ka nun?
2: No.
0: Ah, yung ano? Yung ano yun? Yung taxi? Ano tawag nun? Jolene! Kuy-kuy, nakapag-kuy-kuy ka din? Masyado naman pambata yun. Oy, sana po lahat ay nakakain ha. Kanina ay galing tayo dyan sa Hiraya Water, in dating Prime Water, Camarines Norte. At kakapanayimin sana natin si Manager Chan ng Hiraya. At alamin natin ano ba ang ilang mga pagbabago kaugnay ng ship from Prime Water to Hiraya. Ano, akin nga yung ano? Yeah, yung ano ang gamitin ko, yung live, makita ko yung mga nakikinig sa atin via Facebook Live. Yung kanina, mayroon ako mga hindi nabati. Asa yung mga comments? Yan, para naman ma-ano natin, mabati natin. Yan ba yun? Yan ba yung live ko? Hindi yan. Yan. O, ito yung live. Just now. Yung kanina. Uy, huwag mo munang i-reels. Yan, alisin mo. Iba na yan. pero sa atin mga itatanong, unang-una, ano ba naging pagbabago sa management? Wala bang na-apekta yung empleyado kagnay ng ship from Prime Motor to Hiraya? Pagkatapos, ano ba mga bagong infrastructure program o projects ng Hiraya para makapag-produce ng mas maraming tubig na talaga ngayon ay kapos na kapos dito sa coverage area ng Hiraya Water? And kung ano ang kanilang mga programa para maibsan yung kahirapan sa tubig ng ating mga kababayan, particular din sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pagkawalan ng tubig. And then, kung ilang porsyento ba ng mga lugar na sa coverage area ng CNWD Hiraya ang apektado. Pero medyo kakapusin kasi tayo sa oras kanina. Kaya hindi na ako muna mayroon pang bisita. So hindi na tayo naghintay. Leia, Ate Leia Angko, nakikinig sa atin. Happy lunch time, sabi naman ni Jana Morales. Oy, happy lunch time daw sa inyong lahat. Gandang buhay, wala naman yan kay Kuya Brian Derama dyan. Ito sa Alawihaw. Nandiyan pa ba siya sa, Persons with Disabilities Affairs Office? Medyo matagal-tagal ko na hindi nakakakwentuhan si Kuya Brian Derama. Okay, sa lahat na nakikinig sa radyo, sa Facebook, ano pa ba iba paraan para tayo mapakinggan ang aking pagbati sa inyo. Si Kuya Ed Baudin, sabi niya, magandang tanghali po. Yan, si Kuya Eduardo Baudin. Minabati ko rin si Ate Tinay. Ate Tinay, kumusta po kayo dyan sa Alawihaw? Si Ma'am, uy, kagawad to si Ate Sting Idora. Hi po, sabi ni Ma'am Sting Idora. Mabutin ka mga classmate mo dyan sa Camarines North School of Law. Yan, kapag hinanap ka ni Sir Ronel Portugal, sabi ko, ewan ko kung nasaan yun. Wala kayong subject ngayon?
9: Wala po.
0: Hi, DJ namin yun, si Sir Ronel Portugal. Dating din ang student affairs sa Our Lady of Lourdes College Foundation. Ngayon nasa School of Law na. Yan, teacher mo sa history yun. Magaling naman. Hindi mo naman pindi sa bigin eh. Nakikinig yun, si Sir Ronel. Yan, si Ernesto Robosa Brizuela. Uy, si Erning! Yan, kumusta nga dyan? Nasaan ka ngayon, Erning Brizuela? Classmate ko ito ng elementary. Yan, so, inuulit ko po, meron tayong papamigay ng mga radyo. Yan, nirarapol natin yung mga nakikinig sa atin. Starting next week, no? Kasi magsiselebrate po tayo ng 16th na anibersaryo ng palatuntunan ng mga balita, talakayan at servisyong tatak. No, liban niya rin. Tagal na rin natin sa broadcast. Hindi, kung sa broadcast, ako'y 20 plus years na. 1997? Oh. Dapat nga, may apo na, no? So, pero sa ating palatuntunan ng mga balita, talakayan, tatak, no, liban niya rin. 16 years pala. Nagsimula ako 2010 as station manager and anchor. Ayan, doon sa ating minahal na himpilan. Di mo na inabot yun. DCAM 1233 kHz. Ayan, doon ako medyo natagalan na na-enjoy nating mabuti. At ngayon, ako naman ay natutuwa kahit sarado na yon, tayo ay bukas pa rin. Sa bagong tahanan, ang One Radio 99.7 News FM Daet. Ano kaya, abutin din natin ang target ko at least 10 years. Kasi matanda man ako noon kapag lalampas pa doon. Ha? Baka iba na boses natin noon. Ayan ngayon, ang inuulam natin ay ano na lang, kung hindi talong, okra. At tinigil na rin natin ang pag-iinom ng alak, pagsigarilyo, wag ba itanong yung iba pa. Pero tinigil na rin natin yan. Alam mo na yun kung ano pa yun. So, clean living na tayo ngayon. Yan, alam ni Kuya Dania. Ay, clean living na. Uy, magandang hapon nga pala. Baka nakikinig sa atin yung akin na pakabait na kumpare, paring Moses Assis. Kilala mo ba yun? Napakabait ng kumpare ko na yun. Naging kaibigan ko pa yun. Nasa Bumbu Radio pa kami. Yan hanggang ngayon ay matalik na kaibigan pa rin natin. Kaya makabait kasi. Para si Kuya Danny din, matagal na rin nating ano yan. Ano ko kay Kuya Danny, talagang hindi siya tumanda. Kung ano yung mukha niya ngayon, yun pa rin yun. Parang ako din. Yan. Hindi. Medyo marami na rin ang pagbabago sa akin. Una-una, ako'y naramdaman ko to last year lang. Dati, pag sasakay ko ng tricycle, pag may nakakasalubong akong mga kabataan, lalo mga chicks, ang tawag sa akin, kuya. Ngayon, tatay na. Sabi ko marami na siguro talaga naging pagbabago. Hindi naman natin mapigilan. Ayan, medyo may problema rin tayo sa mata. Malabo-labo na rin. Ano yung pampalinaw ng mata? Kalabasa lang. Aso, mahal na yata kalabasa ngayon. Hindi na ako nakakatikip. Bakit putol ang ulo ko dito? Hindi ba yung putol? Hindi naman. Kala ko, hindi ko makita yung may buhok eh. Sabi ko, hanggang salamin lang. Yan pala, ako pala mali. Ano pa nga yung ibang pampalinaw ng mata? Alam mo? Ano, anong pampalinaw ng mata? Uy, balikan na natin. Puro chismis na lang tayo. Kaya iba naman tayo. Yun nga po, babalik tayo kay Manager Tan. At hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makibalita sa kanya. Mas maganda kasi from the horse's mouth ang ating mga balita, hindi yung kinopia. Ay, may mga ganun. Ang kinopia lang na kuha lang sa Facebook. Tapos sila na may-ari ng balita. Ayaw natin gawin yun. Gusto ko, yung balita ay galing mismo sa bibig nung nasa balita. Yan, babalikan natin yun. At, well, ang maganda naman ngayon kasi kahit naman open naman ang promoter sa mga interviews at ngayon si Raya, ganun din naman. Kaya lang talaga yung problema ay nandyan pa rin. Ha? Humina na rin ang tubig sa inyo, no? Yan, mahina. At least mayroon pa rin naman.
10: Meron.
0: Oh, mayroon pa rin. Sa mga sa ibang lugar kasi talagang totally wala, lalo kapag tanghali na. Sa tingin ko, kasi napakamura na ng pump ngayon, yung ano tawag yan, yung water pump. Marami kasi bumibili online, 2,500 lang. So, ipa-install mo ng mga halagang 500, di meron ka na. Ngayon, ang ano nun, hinihigop nun ang tubig na nasa main line. Linya ng Hiraya. Ngayon, ang apektado yung mga kapitbahayan. Di ba? Oh, wala, siyempre, may humihigop dun eh. Ay kung wala ka nun, talo ka. Pero kung talaga na wala na may higop, di wala na rin lalabas dun. Yan, napakamura na kasi ngayon. Ayun, itong ginagawa ng Hiraya, pansamantala lang to, yung pagrarasyon ng tubig. Pansamantala lang yan. Pero at least, ay nagrarasyon. Kisa naman, wala man nalang silang gawin, di ba? Akala ko dati, kasi natatandaan ko, pagpasok ng bagong administrasyon ni Governor Dong Padilla ay talagang ang ano nila ay bawiin sa promoter yung servisyong patubig. Pagkatapos binigyan sila ng ultimatum kung ano-ano pa, patawag-patawag, napudpud na lang yata yung sapatos ni sino pa ba doon? Inabot pa ni Mark Anthony Moroda, Manager Engineer Mark Moroda. Baka tapos si Manager Tan, Chan, yung mga taga CNWD. Ah, napudpud yung kanilang mga sapatos, pabalik-balik dyan sa sangko ng palalawigan at iba pa mga LGUs na nagpatawag din to the NGU diet. Nagkaroon pa nga ng rally. Ilang rally yata yun. Yung unang rally kasi ay pinajollibee. Kaya ayos yata yung napag-usapan. Meron dyan nag-rally noon, pina-Jollibee. At least, hindi hindi tinergas o kaya ay hindi in-spray ng tubig. Ah, parang meron nga dyan nag-rally na pina-Jollibee. Yung maganda. Nag-rally kayo, pagkatapos kapagod na kay kasi sigaw. Oh, ito, mag-merienda muna kayo. Tapos, nag-rally pa uli. Yan. May mga placard sa kung ano-ano na nakalagay. Ah, pagkatapos, meron pang pumunta sa luwa. Buong pwersa ng sangkuriang palalawigan, may kasamang pari. Ah, pagkatapos, meron pang mga una pala, may mga nag-privilege sa speech. Akala ko, masusolusyonan na tagal yung problema hanggang sa natapos yung kanilang unang termino in 3 years. May nangyari, wala? Ah, but anyway, di man natin sila sinisisi, malamang ay talaga malaki yung problema kaya hindi na solusyonan. So, we do not blame them totally na walang nangyari. Ngayon, akala ko ba, kasi inintroduce na ba yung Hiraya? Ah, hindi! Yung Hanabana. Hanabana ang itawag mo sa akin. Yan. Akala ko yung Hanabana ang magiging solusyon sa kakapusan ng tubig. Umasa yung mga kababae natin, bumubulwak. Nagpa-presscon, pagkatapos pinakita sa mga social media posts, bumubulwak na ang tubig ng Hanabana. Akala ng mga kababae natin, eto na! Ito na yung solusyon. Pero makalipas ang ilang buwan, wala pa rin pagbabago sa daloy ng tubig. O ngayon nga sabi, lumala pa. Yan. Ngayon, well, ano ba, sisihin din ba natin ang Hanabana? Hindi siguro, meron lang kumbaga na exaggerate lang. Di natin sinasabi, sinisisi ang Hanabana. Sa tingin ko, na-exaggerate lang. Kasi may mga nagpapoging politiko eh. Eto na! Meron na tayong solusyon! Nandiyan na yung Hanabana! Oh, pero, meron naman ako nakakausap na nakatulong din. Nakatulong din sa ilang mga areas. Yun naman maganda doon, ito yata ang area ng Basod. I don't know, kasi hindi naman tayo napupunta doon. Okay, madaan tayo ng Basod, tatanungin natin. Okay, maganda, okay na. So, kahit papano ay nakatulong sa ilang areas. Tapos, yung kanilang pinuproduce daw ay hindi naman lahat binibili ng Prime Hotel na ngayon ay hiraya. So, sa ngayon, ako makakapagsabi lumala talaga. At isa sa mga factor doon sa tingin ko ay yung paglalagay ng maraming residente ng yung water pump. Ikaw, meron ka?
10: Wala.
0: Baka di ka lang nagsasabi na totoo.
10: Tulo.
0: Mahirap. Bawal yun eh.
10: Tulo nga sa bahay.
0: Ha?
10: Tulo. Nalabag kami madaling.
0: Okay. At least meron pa rin na may lumalabas. Doon sa amin dati, nung prime water pa ay maganda.
10: Siya. At malapit kayo.
0: Oy, naghiraya. Hindi, ang ano ko doon, kasi may mga nagpatayo ng, ano.
10: Malalaking bahay.
0: Wala, tapos yung mga parkila, nagkabit ng motor. So, naihila noon.
10: May mga tanke.
0: So, ngayon, ang solusyong tama at nararapat ang ating dapat hanapin siguro, tinatawagan natin ng pansin, tumulong na ang ating mga lokal na pamahalaan at ang provincial government. Hindi puro press release, hindi puro interview, hindi puro press, ano yung dawa, privilege speech. Ano, parang nagpapogi lang kasi iba eh. Hindi ko naman nila lahat, pero parang karamihan ay nagpapogi lang. Pagkatapos, wala rin naman. Papalitan na natin yung mga direktor nilagay ni Talyado. Nung pinalitan yung mga direktor na nilagay ni Talyado, dati rin naman yung problema. Mas lumala pa.
10: Oh. Mas lumala pa.
0: Walang magagalit na. Tayo ay nagsasabi lamang ng totoo at hindi ko sasabihin ang lahat ng aking nalalaman. Kasi alam ko, may magagalit na naman. Ayaw naman natin. Oh, na may magalit sa atin. Ha? Ah? Kasi tinuturo rin, mga lagay kasi ng dating administrasyon yan. O ngayon, mga napalitan na yung lagay ng dating administrasyon.
10: Mas lumala.
0: Okay, sabi, mas lumala. So, hindi solusyon yung pagpapalit sa mga direktor na lilagay ng dating administrasyon. Kasi wala namang nangyari dito sa mga bago. Oh. Sorry po ah, baka mayroong ano, umaray dyan ay wala po akong magagawa. Yun kasi ano, papakinggan naman natin. O ngayon, sa halip na magsisihan, magbatuhan ng sisi, dapat siguro yung tamang aksyon na ang ating gawin. Ano ba dapat gawin? Sa tingin ko, ay kasi kahit anong mura mo dyan, sa hiraya na yan, kahit anong mura natin doon sa mga nasa likod kung paano naging pribado ang serbisyong patubig sa Camarines Norte, wala na rin naman tayo magagawa. Kasi nandyan na yan. Paano pa natin aayusin yan na puro na lang naman Facebook post at papugi at puro pambabatikos ang ating mapapakinggan. Sabi ko, kahit maglapiga pa siguro dito si Dennis Dakinag at walang tubig na lumalabas, ay di wala. Diba? So, ano dapat solusyon? Yun ang dapat. Kung hindi kaya ng pribadong sektor, tumulong na ang gobyerno. Spring development ang solusyon. Other investors na magpuproduce ng tubig. Kung hindi kaya ng prime mover, ng Heraya, hindi kaya ng Harabana, di magkaya tayo ng iba pa. O kaya yung mga local government units at ang provincial government ay mag-develop ng mga sources. Kasi ang problema natin, tubig. Problema natin, tubig, yung pinagmumula ng tubig. O, mayroon tayong dagot-dutan and filtration facility. Wala na bang ibang pwede tayong gawin? Dagot-dutan na lang o labo, yung sa labo na lang na source? Di ba pwedeng kumuha din sa San Vicente? Di ba pwedeng kumuha din sa Mercedes para isupply sa Mercedes? Ayun ang dapat sigurong gawin. Kung hindi kaya ng private sector, di yung government sector ay makialam na. Ah? I don't know kung prosperous, hindi ko lang kasi tiyak, kasi yung isang party list ay mayroon din silang programa ay pinatupad yung level 3 water system, yung solar. Di ba mayroon ganon? Isang party list, pero dyan. Pero I don't know kung napapakinabangan pa ngayon. Yung mga, banggitin ko na yung party list. Kaya lang, baka sabihin nyo, pinapapogi ko ay nagtatago pa naman yung isang congressman doon dati. So, wag na ako mabanggit. Ha? Meron sila mga water system projects level 3, may solar, may yung igiban talaga. Pero di ko alam kung naging prosperous ba yung ano ba yun, napapakinabangan pa ba ngayon yun? Or wala na rin tubig? Yan. At ngayon talaga, ang problema kasi natin, tuloy-tuloy pa rin ang pag-init ng panahon. So, meron tayo tinatawag na El Nino. So, yung mga pakunti-kunting pag-ulan, lalo itong nakakatuyo sa ating kalupaan, plus, tuloy-tuloy ang, illegal logging or legal logging or mining sa mga lugar ng pwedeng pagkunan natin ng tubig. Yun ang nakakapatuyo sa ating sa ating sources ng tubig. Ayan. So, magtulong-tulong na, wag nang magsisihan dahil sa pagsisisihan at pagpapapugi ng maraming politiko, wala din namang nangyari. Diba? Walang nangyari. Pero, dati narinig ko noon, bigyan natin ng palugit, bigyan natin ng ultimatum, pag hindi nila na maayos, palalayan sinin na natin sila sa Camarines Norte. Meron ba ng proposal? Wag na bigyan ng permit. Eh, wala din naman nangyari. So, ngayon, wag na nating palayasin. Eh, kasi hindi naman lalayas yun. Ano nangyari dito sa cellphone mo naman? Naging 12:52 ang oras na. Ay, nakaprogram pala yan. May 8 minutes pa. Oh. Nagsimula yan yung sa, marami ko hindi nabati dyan ngayon. Batiin ko muna to. Ha? Abuti na, hindi na ako marunong magalit ngayon. Ay, dati, minumura ko talaga yung mga yan. Pero ngayon hindi na. Mabait na tayo. I've been to Hollywood, I've been to Redwood. Takot ka lang anya mga kasuhan uli. Dami kong inarap na kaso. Dalawang beses ako nagtago. Hindi mo alam yun. May warrant of arrest ako ng ilang beses. Kaya ngayon takot na ako. Sabagay may kasama na ako. Pero, marami tayong pinagdaanan dati. So, batiin ko muna si John Bustamante Rebate, si Emmy Trinidad, hello po, Watsing, San Isidro Proxiete po, Trinidad family. Magandang hapon sa Trinidad family dyan. Si Divine Kadaglanyog, sabi niya, hello, Watsing from San Vicente. Winsor Emil Abanes, to skate chairman to ng Gahunon. Nice to hear you again. Yan. Si Kuya Maritual, si Marmar, magandang tanghali po. Si Paring Marto. Then si Ernie Brizuela. Yan. Happy lunch time, Brad Nolly. Then si Kuya Ed Baudin. Yan. Basa na natin. Wala na ba iba? Dagdagan niyo pa mga viewer natin. So, ulitin ko po ngayon. Sana konkreto. Ay, tama. Konkretong solusyon ang magawa na natin. Kasi tapos na ng pangako. Graduate na tayo sa mga taga Camarines Norte, lalo yung nasasakupan ng prime mover sa mga pangako. Wala nangyari dun sa kanila mga pangako at solusyon. Yung sinasabing cancellation or pag ano yung kasi mayroon joint venture agreement CNWA and promoter, walang nangyari. I don't know kung nasa korte pa yun, wala na nag-iintindi yung pagbaliwala o termination ng joint venture agreement. Tapos eto na ngayon, hiraya na. So sana ay sabi mas magandang kausap daw. Daw. Bakit yun dati ba? Hindi. Kayo may sabi niyan. Mas maganda daw itong kausap, itong bagong may-ari. Yun ang hiraya. Lucio ko. Yan. Kasi wala sa kanilang politiko, negosyante lang tagal sila. At, eh, pagbigyan daw natin. Ah, so, titingnan natin kung anong mangyayari. Kung pagbibigyan natin, ilang buwan ba? Na ano pagbibigyan natin ngayon kasi may malaking problema tayo diyan pag dumaan na naman sa korte kahit na naman matatagalan yan. So sa tingin ko talaga ay sa ngayon magtulong-tulong tayo paano maibsan ang hirap ng mga tao dun sa lugar na talaga halos wala nang tumutulong tubig. Doon naman sa mayroon pang mga tumutulo, ay di sa gabi naman ay magsahod na lang kayo. Huwag nang magparareklamo, wala din namang mangyayari dyan. Oh, ngayon, may diskarte dyan, bumili kayo ng malaking timba. Para hindi kayo napupuyat, pagising nyo puno na. Oh, diskarte lang. Kasi sa tingin ko, kahit anong batikos natin dyan, walang mangyayari dyan. Kasi ang problema nga ay tubig. Saan tayo kukuha? At ako na niniwala, pati yung mga empleyado din naman ng hiraya, ay wala din silang tubig kapag walang tubig yung kanilang kapitbahay. Diba? So ngayon, magtulong ang barangay. Tumulong ang lokal na pamaraan. Yung mga bumbero ng ano ng yung mga fire trucks ng Bureau of Fire Protection. Pagkatapos ang sabi naman balita ko yung hiraya ay bubibili din ng mga bagong ano or magrerenta yata ng mga bagong taga-deliver ng tubig. Kasi sa tingin ko talaga ngayon yun lang ang kanila magagawa. Ano magagawa natin? Hindi naman umuulan. Mabuti tong kasama ko may irrigation pwedeng paglalauhan. Yan. Kapag wala na no. Pwede ka mag-irrigation. Kaya ngayon ko na ano, talaga napakalaking pakinabang naman ng mga irrigation canal ng National Irrigation Administration. Yan, wag yun namang pagparatatapunan ng basura. Para malinis, pwede tayo makalabalaba. Yan. Kasi talaga ngayon, ang pinakasolusyon lang talaga nakikita ko ay para maibsan yung paghihirap ng mga lugar na walang dumadaloy na tubig sa kanilang gripo ay hatidan ng tubig. Wag natin, ako naniniwala kung hiraya lang, hindi nila kakayanin yan. Hindi nila kakayanin yan. Sabi ko nga kahit maglapiga pa lahat na may empleyado ng hiraya at wala nga tubig. Di ba?
10: Wala.
0: So at least ngayon, nagrarasyon.
10: Ano may bayan?
0: Libre yun.
10: Ano,
0: at least kakalibre kayo, dinidelibiran kayo. Tumulong ang barangay, tumulong ang lokal na pamalaan, mag-deliver ng tubig sa mga lugar na hindi na talaga dinadaluyan ng tubig. Yun ang pinakasolusyon. Kasi wala mo na. 5 years ago, akala natin okay na, wala na niya yung mga direktor ng ano, nakaraang administrasyon. Bago na direktor, parehas din naman. Oh.
10: Wala din.
0: Bakit niya? Yung bago ba ay hindi tumatanggap? Hindi tumatanggap ng...
10: Ano yan?
0: So, bago luma, ako sa tingin ko, parehas lang.
10: Parehas lang.
0: Tumatanggap ng pagkakamali, tumatanggap ng paumanhin. Yun lang. Pero tayo magpapaalam na. Sana lahat ko na... Sana tayo kikinig. Nabati ko na. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At, binabati ko nga pala Vice Governor Engineer Joseph Villaverde Escutia, si PCL President Ray Kenneth Neri Oning. Batiin natin para naman. at yung iba pa na hindi ko na muna babanggitin. Yan. tayo'y ano, dumalo dun sa opening ng... Ah, hindi na kayo kasali doon. Sa civil service. Yan, ganito, ganito ni Vice Governor. Nagbigay siya ng maikling...
10: Salita?
0: Ano, yung history. O kasi dapat talaga... para yung ano, kung anong sinisilbe, di naman naiintindihan. Tulad doon, tinanong kung anong nakaraan, bakit holiday ngayon? Yung sagot na nakausap kong estudyante, piyesta ng tabas. Okay? Mali! Kaya maganda yung ginawa ni Vice Governor Joseph Ascot, kasi sinabi niya, at yung history. Yeah, kasi bibira lang yung gano'n ng gano'n. Eh. Bakit tayo nagdiriwang? Bakit? 126 na ang ano. So, gano'n. Pero oras na ng ating pamamalo. Eksakto, alalauna na po. Ako pong muli ang yung lingkod, Noli Banyere. At ito po ang ating paratunto ng mga balita at talakayang tatak, Noli Banyere.
3: Tatanghal ng programa sa dating oras at himpila ng radyo dito sa One Radio 99.7 DAE. Kaisa ng Camnortenios, tindugon na. The Province, Camarines Norte. The Station, One Radio. The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio, One Radio.
11: Tindugo na.

upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky La Cochera. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tinugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
11: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black,
15: also available.
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan.

0: Ito po si Lucky La Kutsara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
1: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
2: Tindugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
1: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Thank you.
1: One Radio 99.7 News FM .ed.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may Black,
4: may bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: The Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
2: Tindugo na.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolan Jow. Uyan na ang Barreta sa oras na ini. Natod sa Indo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Kasunod kan ginibong groundbreaking ceremony. Ana nakatala ang puna ng ikonstruir ang multipurpose building kan Barangay Kalbayog Manlipot Albay. Sigun kay Kapitan Gilbert Bolaños kang nasabing barangay, haloy na ninda ining pigahagad pon pa kan taong 2022. Kaya alabian sa indang pasasalamata na nautob na ininun niya na. Huli ka ini dahil na sinda madidifisilan in kaso na magkaigwanin mga aktibidades ang sa indang barangay. Dugang kan opisyal na nag-abota sa 11.9 million pesos ang itinagamang pondo para sa pagkonstruir kang nasabing edifisyo. Kun sa ina, may 1,200 na aldaw ang pagtrabaho kay niya. Dakula amanan pasasalamat kang sa indang opisina sa mga nagtabang na persona nganing mapuuna na ini siring kan lokal na opisyala asin ka na gobyerno kan Manlipot. Iyan ang Barreta sa oras na ini. Dapat

0: 99.7 News FM. Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigtas Bicol.
6: You're listening to One Radio. One
7: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at

0: maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
4: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
7: Tindugo na.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One.
9: I said it before and I'll say it again. Dance while the record spins.

0: 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Cricket music and beyond.
8: One Radio 99.7.
9: Retro Jam on

0: Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po rin diyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Posibleng mahali sa serbisyo ang sarong police officer sa Cavite in kasong mapatunayan ang tunay ang alegasyon ng Pangulog asin pagbubanta sa sarong college student sigon sa National Police Commission. Ipigsugo ka na pagkom ang investigasyon sa reklamo kang 20 anyos na estudyanteng itinago sa alias na Ace kontra kay Police Senior Master Sergeant Don Carlos Almonduvar kan General Trias Component City Police Station. Sigon sa reklamo, nangyari ang insidente kan Agosto 27 bandang alas 11:30 ng banggi sa Governor's Drive sa Barangay San Agustin, Trace Martires City. Sinabi kan estudyante na makali siyang mag-U-turn, lunad din motorsiklo. Bigla siyang sinundan asin binangga kan bihikulo kan pulis. Inakusaran man kaini si Almonduvar nin Pangulo gamit ang baril asin pagbumanta nagagalingin siya. Dinarasubot ang estudyante asin ang sa iyong 19 anyos na kaibanan sa hipaturakan pulis ngani naayuson ang insidente. Basa naman sa Napol.com, nagpositibo sa alcohol consumption ang pulis sa ginibong breathalyzed sir test. Enot nang ipiglipat si Almonduvar sa Cavite Police Administration and Records Management Unit. Kasunod kan reklamo, mantang nagsasagibo nin suway na investigasyon ang Napol.com Calabar Zone. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata. Aram mo ako si Erickson Brutas, Team Tugunan.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. Diet. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
10: Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
11: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
14: Siyempre naman.
13: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
15: Wow! Gustong-gusto ko yan!
13: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
14: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
15: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
13: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
14: Healthy na?
15: Pampaligaya pa.
13: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
14: Basta may black.
15: May balak.
13: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
16: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
17: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
18: You're listening to One Radio.
19: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Rasyada ang mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa inyo ng mandadango, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tampaco City Albay, at sa One Radio, 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Barreta Lugal! Parada 30! Parada 30!
2: Sa headlines kan mga parada nin barata.
1: Parada 30! Headline.
2: 200 million pesos na pondo para sa AI flood monitoring system sa Tabaco City. Sarong fake news, sigun kay Mayor Ray Bragay.
3: 9 anyos na estudyante, gadan, duwalo gadan, magalis aradoon ng jeep sa Verata.
2: CHR Bicol kinondinar ang banta kontra sa Bicol Human Rights Lawyer, Attorney Raiko.
3: Suspect sa pambabadil gadan sa sarong parasisera sa Bakakay Albay, nagpapadagos.
2: Pag-construir kan multi-purpose hall kan Barangay Kalbayog Malilipot, pupunana kasunod kan groundbreaking ceremony.
3: Mga opisyalis kan Barangay San Roque, Tabaco City, nagkaigwanan ni na pagkasaro makalis ang alitan.
2: Sa lado nasyonal, VP Sara padagos sa buot sa trabaho sa tahaw kan impeachment trial.
3: Attorney Michael Poa, pignigarang may kinaraman sa confidential funds kan DepEd.
2: 33% kan mga Pilipino nagsabing nagayon ang kalidad kan sa indang buhay.
3: Senator Tulfo, kunastron ang garis sa buot pagsasayang nin ora sa impeachment court.
2: PNP, mas dinoble ang pagbabantay sa publiko, ngunya na Berman.
3: Davitico, pigi-imbisigaran kang Napolcom sa subot pangulog sa college student.
2: Prosecution, nagduduwa-duwang ipresentar bilang testigo si Colonel La Chica. Huli ta posibleng da ima-antisiparan ang mga pahayag sigun sa political analyst.
3: Duwang Pilipinong seafarer, gadana sa pag-atake sa oil tanker harani sa Strait of Hormuz.
2: Sa luwas ka na, Sean, DNA testing ginibo sa Nepal, ngani na mabisto ang mga biktima kan malagim na pagbaha.
3: 1.4 milyones na estudyante sa Indonesia nag-online classes uli sa labing asogikan sa wildfire.
1: Parada 30! Parada 30! Headline!
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Andaw po katangon niya ni Nueva sa Chabra Tras taon 2026. Kami po, ang sendong magiging tagapagatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po, si Bernadette Banawan.
2: Nadadaong kita sa One Radio 91.

0: Bigli naon ni Mayor Ray Bragais na warang katotoohan ang sarong barata na pigpapakalat kan Bicol News Express Day unong sa pigtagama subot kan lokal na gobyerno kan tabako na 200 million pesos na pondo para sa AI flood monitoring system. Sa Facebook post ni Mayor Ray sa iyang social media account, sinabi kay ni na dai na dapat magpalansi sa salang impormasyon asin inapod niya ining sarong fake news. Mientras tanto, pigtaawan doon man kan alkalde na importante sa lokal na gobyerno ang silag asin ang tamang paggamit kan pondo. Kunsain, ang kada proyekto asin paggastos nagaagi sa magkakanigong proseso nin pagpaplano, pagbabudget, pag-aproba asin procurement na nakaangkla sa lay. Kung magigarumduman ka nakaaging Agosto 26, pigbarita man kan Bicol News Express Today na igwasubot na mga nakalusot na kontrabando sa Pierreport kan tabako, taan mga ini igwaning padulas na pigtatao ki Mayor Ray. Alagad mahigot man ining pinahimutikan kan alkalde is asin inapod man niyang fake news.
1: Mientras tanto, naging matrayumpo na pakikipagdialogo ninda Barangay Kagawa Jonathan Broquesa asin Barangay Kagawa Cheryl Binalya ki City Administrator Ami Bragaista ilagan para sa liwat na pagbabalik sa trabaho makaliis ang sarong bulan na suspensyon na binaba ka na sangguni ang panglungsod. Iyuman ini ang naging dalan ngani na liwat na pagkasundoon asin magkasinabutan asin da punong Barangay Elias Babilis Jr. budak ka na sa iyang kapwa opisyalist kan barangay na mahigot kay ning kritiko sa iyang administrasyon. Dain naman ipigdetalye ka na Tabako Public Information Office kung ano-ano partikular na mga mensahe ka na lambang saro sa indang liwat na pagkasararo. Kung magigirumduman na sinda Barangay Kagawad Cheryl Binalya, Jonathan Broquesa, dating Barangay Kagawad Mark Anton Balimbinga, ang mga nagsunod din kaso sa ombudsman laban kay punong Barangay Bobelest kung sa ina pinatawan ininin na sarong bulan na suspensyon na. Ang nakaaging Setyembre 1 asin 2 sa kan maging epektibo ang pagdimitir ni Barangay o ni Barangay Rodela Bonaobra asin Mark Anton Balimbinga.
0: Kinundinar kan Commission on Human Rights Bicol ang na-report na kontra kay Human Rights Lawyer Attorney Bartolome Bart Rayco makalis madukayan ang duwang bala asin mensaheng malapit ka na sa luwaskan family-owned eatery sa Legazpi City kan Agosto 28. Nangapudan ang CHR Bicol sa kapulisan, NBI asin iba pang otoridad na magsagibunin marikas, masinsinan, patas asin independent na investigasyon nganing ma-identifikar ang nasa likod kan huma asin mapanimbag ang responsable. Agad man kan komisyon ang Maricas na lakdang nganing masyarto ang kaligtasan ni Rayco asin kan sa iyong pamilya mantang nagpapadagos pa ang investigasyon.
1: Gadaan na sarong 9 anyos na estudyante mantang lugadan ang duwa kaining kapamilya makalis araduhon ni sarong pampasaherong jeepa anas sa indang motorsiklo sa luwaskan San Vicente Elementary School sa Barangay San Vicente Veracatan Duanes kasugma ni Naga Setyembre 2. Sigun sa report kan pulisya, nakapundo sa gilid kan tinampo sa hampang kan eskwelahan ang motorsiklong pigmamaneho kan lolo kan mga aki. Buin o buminaba subot ang duwa niyang makuapo, inian may edad na 5 asin 9 anyos kan suminalpok ang jeep sa school safety barricade bago tuminama sa motorsiklo asin sa mga biktima. Sa inot na investigasyon, nangiturog subot ang 40 anyos na driver mantang nagmamaneho kaya nawaran iniin kontrol sa jeep. Dinara sa Eastern Bicol Medical Center ang tulo na biktima alagad. Idiniklarang dead on arrival ang 9 anyos na estudyante mantang padagos na pigbubulong ang sa iyang lolo asin na 5 anyos na tuganga. Arestado man ang driver asin yauna sa Kusuriyakan Veraca Municipal Police Station kung nasa ina nahampang ini sa kasong reckless imprudence resulting and homicide and physical injuries. Isinasayaron man sa technical inspection report o TIR ang jeep bilang parte kan investigasyon. Paisikan Katanduanes Police Provincial Office sa mga motorista lalo na sa mga pampublikong driver na dai magmaneho pagpiroto o kulang sa katurog asin magingat sa mga school zone.
0: Kasunod kan ginibong groundbreaking ceremony ang nakatala ang puna nang ikonstruir ang multipurpose building kan Barangay Kalbayog Malilipo Talbay. Sigon kay Kapitan Gilbert Bolaños, aloy na ninda ining pigahagad pun pa kan taong 2022 kaya labian sa iyang pasasalamat na natupad na ining unyan.

0: Muli ka ini, dahil na sindama di difisilan in kaso magkaigwanin mga aktibidades ang sindang barangay. Dugang kan opisyal na nag-abot sa 11.9 million pesos ang itinagamang pondo para sa pagkonstruir kanasabing edifisyo kung sain may labi sa 200 days ang pagtrabaho kay ni. Nakula man ang pasasalamat kan sa intang opisina sa mga nagtarabang na persona nganing mapuna na ini siring kan mga lokal na opisyal as in lokal na gobyerno kan malilipo.
1: Mian trastanto, padagos ang isinasagibong investigasyon na kan Bakakay Municipal Police Station sa sospeka sa pambabadilgadan sa sarong parasisera sa sityo Pasulmoka, Porok 3, Barangay Sula, Bakakay Albaya. Binisto ang biktima na si alias Ingo, 27 anyos, residente kan Barangay Karakarana, Rapu-Rapu. Sigon kaya Police Major Nino Aquitan, Chief of Police kan Bakakay MPS, pigbabantayan na kan mga otoridad ang mga posibleng agihan kan sospeka pabalik sa saindang lugar. Sa isinagibong follow-up investigation, nagluwas ang sarong testigo na nagtaunin importanteng impormasyon na dapit sa mga nangyari bago ana pag o bago sina pagkatapos kan pambabadila. Sigon sa tataramon kan testigo, nagkaidwas subot din komprontasyon na sa pangultangan kan sospek, biktima asin testigo katakod sa nawawarang kagamitan asin iba pang pagsasadiri kan fishing vessel, siring man na sa subot dai otorisadong pagkuha ni diesel fuel. Sigon pa sa testigo, nagi mata subot siya makilis makadangog ni duwang putok nin badila kang nagsiirip subot siya. Nahiling subot niya ang sospek na nagbaba hali sa sarong fishing vessel na nakadaong sa Sula Porta asin positibo subot niya ining namigbidana. Padagos ang hot pursuit operation kan baka kay MPS para sa posibleng pagdakop sa sospek mantang nakikipag-ulay naman ang pulis sa concerned units asin stakeholders para maaraman ang kinamumugtakan kay niya. Padagos man ang investigasyon kang pulisya para matauwanan ni justisya ang biktima asin mapanimbag ang si isa'y manam o namapatunayang responsable sa nasabing insidente.
0: Alas 5:13 in pagkahapon, diretso kita sa detalyas kan mga barata sa Lado National na tubsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika and supermarket nationwide.
2: Barada 30, Barada National.
0: Padagos, nagagampanan ni Vice Presidente Sara Duterte ang sayang mga opisyal na katungdan sa gobyerno mantang ang sayang legal team ngo na ang maatindir asin marepresentar sa iya sa impeachment trial. Sigon kay Defense Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicole Gular, bilog na pagtitiwala ang itinaukan Vice Presidente sa sayang mga abogado ang responsibilidad sa pagatindir sa mga paglilitis tanganing day maantala ang sayang paglilingkod asin serbisyo sa publiko. E dinoon man kan tagapagtaram na day obligado ang Vice Presidente na personal na mag-atubang sa lambang hearing ulita pigtutugutan sa iraramkan rules kan impeachment na magrepresentar ang sa iyang mga legal counsel. Alagad sinarto kan depensa na personal na maatindir si Duterte kung kinakaipuan asin hagadon ang sa iyang presensya sa presidency. Mientras tanto, mantang nagpapadagos ang mga legal na proseso para sa impeachment, nahiling ang Vice Presidente sa Peña Francia Basilica Minor sa Naga City kan sa Chamre 1. Nag-atindir si Duterte sa sarong banal na misa bilang pakikisumaro sa pagpuon kan taunang Peña Francia Festives sa Bicol.
1: Nanindugan na si Attorney Michael Poa na wala siyang kinaaraman mapadapit sa confidential fund kan Department of Education maski na nagserbing Chief of Staff as in Undersecretary sa irarong kan liderato ka ito ni Vice Presidente Sara Duterte bilang kalim kanahen siya. Sa ika-21 aldaw kan impeachment trial, sinabi ni Poa na ang mga dokumento nagpapahiling kang responsibilidad sa pagkapot kan confidential funds ang nasa kamot kan special disbursing officer asin kang security officer. Si Poa ang nagserbi bilang spokesperson, undersecretary asin chief of staff ka na pamunuan ni Sara Duterte kang DepEd. Sinabi pa ni Poa na dain niya aram na security officer ang DepEd kung sa inya tinao ni dating special disbursing officer Sir Edward Fajardo ang confidential funds kantong 2023. Naaraman sa nasubot ang trabaho ni Colonel Dennis Nolasco kana sa pagdangog sa kamara kana Oktubre taong 2024.
0: Mas dakol ng Pilipino ang nahiling na naging mas marahay ang kalidad kan sa indang buhay kaining Hunyo susog sa bagong survey kan Social Weather Survey o SWS. Basado sa survey, 33% kan mga adult Filipino ang nagsabi na mas naging marayan sa indang buhay kumpara kan nakalis na taon. Mientras tanto, 33% man ang nagsabing mas nagraot ang sa indang buhay, mantang 34% ang nagsabing warang pagbabago. Uli kay ni nakalistaan SWS ni net gainer score na 0 kan Hunyo unya na taon. Masalangkaw ini kumpara sa negative 26 na score kan Marso. Isinagibo ang survey poon Hulyo 20 sa COD-29 sa 1,200 na adult Filipino sa bilog na nasyon.
1: Question ni Senator Judge Erwin Tulfo kung natakaipuhan na si Attorney Michael Poa ang magsimbaga sa mga kahapotan na may kinarama na sa paghampang ni DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo sa House of Representatives. Inapot kaya ni Attorney Benjamin Tolosa ko na marurumduman ni Attorney Poa ang dapit sa naging kasimbaga ni Fajardo sa House Committee on Good Government and Public Accountability kan maghampang ini sa nasabing panel. Antes ang pag-question ni Tulfo, enot naman na nagpayag nin objection si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sisona. Sigon kay Senator Tulfo, nasulamenting Sinda Fajardo as in Representative J.J. Suarez ang ipigpapahilingkan House panel sa korte. Punto kan senadora nagaring pigsasayang sana ini sa oras kan korte. Pinaburan man ni Senator Jesus Cordero an obserbasyon kana sa iyang kapwa Senator Judge.
0: Mas dinobleng unyan kan Philippine National Police an sa indang presensya sa mga matawong lugar poon kan maglaog an Vermont. Sigon kay PNP Chief Police General Jose Melancio Nartatas Jr. sa iyang ipinagsugo sa Gabos na Regional Asin City Police, napakusugon ang sa indang police visibility, pagpapatrolya asin pagbabantay sa mga establishmento. Kaibanan man sa indang babantayan ang mga transport terminal sa siniba pang mga pampublikong lugar na permihang pigduduman kan mga tao. Igalat kaya subuot na sa araw kaining mga bulan, nagdadakulman ang mga paraabon na nagsasamantala sa mga lugar na kadalasang pigpapasyaran kan mga tao. Paglilinaw man kan PNP Chief na bilog na taon na nakabantay ang kapulisan, tanganing masyato ang kaligtasan kan publiko.
1: Posibleng mahali sa serbisyo ang nasarong police officer sa Cavite en kaso mapatunayan na tunay ang aligasyon na pangungulog asina pagbabanta sa sarong college student sigon sa National Police Commission. Ipigsugo kang Napolcom ang investigasyon sa reklamo kan 20 anyos na estudyanteng itinago sa alias na ASA kontra kay Police Senior Master Sergeant Don Carlos Almonidovar kan General Trias Component City Police Station. Sigon sa reklamo, nangyari ang insidente kan Agosto 27, bantang alas 11:30 nin banggi sa Governor's Drive sa Barangay San Agustin, Terrace, Martires City. Sinabi kan estudyante na makaliis siyang mag-U-turn, lunad nin motorsiklo. Bigla siyang sinundan asin binangga kan bihikulo kan pulisa. Inakusaran man kaini si Almonidovar ni na pangungulo gamit ang badil asin pagbabanta, nagagadanon siya. Dinarasubot ang estudyante asin ang sa iyang 19 anyos na kaibanan sa hipaturakan pulisa nga ninaayuso ng insidente. Basado man sa Napolcom, nagpositibo sa alcohol consumption and pulisa sa ginibong breathalyzer test. Enot nang ipiglipat si Almonidovar sa Cavite Police Administration and Records Management Unit kasunod kang reklamo mantang nagsasagibunin na suway na investigasyon ang Napolcom, Calabarzona. Sigon kay Napolcom Commissioner Rafael Vicente Calinisan, posibleng mahampang ang pulis sa administrative charges huli sa grave misconduct as in conduct unbecoming of a police officer ko na mapapatunayan ang mga aligasyon. Posible man subot ining madismiss sa serbisyo kapag napatunayang administratively liable. Bigsog umani kalinisan si Almonidovar as in an police investigator na nagkakapot sa kaso na maghampang sa Napolcom nga ni na ipaliwanag na sa indang Lado.
0: Nahiling kansarong political analyst na matibay ang Lado kan prosecution sa paglalhad ni naratibo dapit sa articles of impeachment na pigakampang ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa ibong kaini, inihayag ni Attorney Edward Chico na amay pa nga ni na magtaunin assessment hulit alawig pa ang pag-aagihan kan paglitis. Kan mahapot man ang abogado dapit sa epekto kan pagpresentar kan prosecution bilang testigo kan mga dating opisyal kan Office of the Vice President as in Department of Education sa eraram kan pamamayo ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi kayning igwana ning dalan na pigsundan sa saindang mga testimonya. Paliwanag kayni na sinda Defense Counsel Attorney Michael Poa, dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta as in iba pa ang dati nang nagtestigo sa pagdangog kan Quad Committee kan Kamara de Representantes. Kaya aram na ang mga informasyon na inihayag dapit sa nagkaperang mga kaputan sa confidential funds. Dagdag pa ni Attorney Chico na posibleng nagduduwa-duwa man ang prosekusyon na ipaapod si Colonel Raymond Dante La Chica maski pa nagkaperang best inning itinuro na nagresibi kan dakulang kantidad kan confidential funds. Duda ka na sabing political analyst na duda ang prosekusyon sa mga impormasyon na ihayag kayo ni sa korte as in posibleng di maantisiparan ang mga sasabihon. Bilang abogado ang kukwaon subuot na testigo iyo ang mga persona na syerto sinda na magpapakusog sa naratibo sa kaso.
1: Gadan ang duwa nga Filipino seafarer makaliis ang pag-atake sa Strait of Hormuz. Ini kinumpirmakan bari ang National Shipping Company kana Saudi Arabia na ana sa indang barko na SIDR ang tinamaan mantang naglalayagaan mga ini sa Strait of Hormuz kana Agosto 31. Dai na nagtaupanin anumang dugang na detalye ang kumpanya mapadapit sa insidente. Alagad, sigon sa Maritime Security Agency na UKMTO na ang tanker ang tinamaanin tulong da imaramang projectiles mantang nag-agini sa Strait of Hormuz. Kang nakaliis na bulan ang tinamaan paana sarong barko na kumpanya ni Wedian na super tanker mantang naglalayag ini harani sa kadagatan kan Oman.
0: Alas 5:23 din pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natol sa Indo kan Best Caps Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na ngaipuan yan in minerals kay gulo ng pagin ng blinsirong kapsa na oral daw. Ngani makalagay kita sa kahilangan. Ang Best Caps Mineral Food Supplement, mababakal po ninyo yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan Pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 16, unong kay Tropical Storm Pilantok. Ang lokasyon kan sentro kay nina sa 1,030 km east-northeast kan extreme northern zone. May dara ininin kusog nin paros na maabot sa 75 km per hour. Bagbugso na maabot sa 90 km per hour. Mantang nagiro pan northwestward sa kaskas na 20 km per hour. Mientras tanto wara pa man o wara man, kiit nilaag na tropical cyclone wind signal sa bilog na nasyon. Alas 5:24 nin pagkahapon. Masiring mapugita sa mga barata sa luwas ka na Sean. Ipikukundusir ang DNA testing sa Nepal. Ngani na maaraman ang pagkakabisto kan mga hawak kan mga biktima sa malagim na pagbaha na tuminama sa nasyon kan nakalis na semana. Nagtataon ng DNA samples ang kaparyantas kan mga nawara. Ngani na may tugmaan sa indang genetic profile sa mga nakuang bangkay. Mantang ang ibang pamilya ang nagsasagibon ng symbolic funeral para sa mga padangat sa buhay na daipan na dudukayan. Sigon sa mga report, 12,200 na ang nagadaan sa Nepal as in 14,000 man ang nawara makalis ang flash flood kan Agosto 26. Nagpuon ang kalamidad makalis ang pagrasay nin yelo as in gapo hali sa glacier sa Himalayas na nagkausan ng makusog na pagragasa nin tubig as in debris sa mga komunidad na harani sa border kan Nepal as in China. Kaibanan sa mga matinding naapektaran ang Rasuwa District kung sain nagpapadagos ang search and rescue operations. Para Para Guzman ang pagkolekta ng DNA samples sa sinibapang impormasyon, ngani na maaraman ang mga day panabibistong mga biktima asin mayuli sa saindang pamilya ang mga hawak.
1: Mientras tanto, luminipat sa online learning ang 11.4 milyones na estudyante sa anum na probinsya sa Indonesia uli sa naglalalang polusyon sa paros na kausakan mga forest asin land fires. Sigon kay Gogot Suharwoto, kan Ministry of Education kan Indonesia, nasa 1.43 milyones na estudyante ali sa 12,874 na eskwelahan ang presenteng nagsasairarum sa distance learning sa mga lugar na labing naapektaran kan wildfire Hisa. Kabali sa mga probinsya na apektado ang Riau, Jambi, South Sumatra, West Kalimantan, Central Kalimantan asin South Kalimantan. Sa numerong ini, labi sa 1.1 milyones na estudyante ang gikan na sa West Kalimantan ang probinsya na nakapagrehistro ng pinakamahewas na danyos sa mga kasulungan na taon. Nagpuon ang remote learning kanagosto 31 asin piglalao mang madurar hasta September 4 mantang padagos na sinusuri kan mga otoridad ang kalidad kan paros kada tulong aldawa. Ipaliliwanag man ni Suharwoto na ipigpapautoban online classes paglumagpas sa 200 ang air pollution standard sa sarong lugar.
0: Ipinahiling kan Hollywood ang star ni Lea Salonga sa Walk of Fame kan Miyerkules September 2 perang aldaw bago ang makasaysayang unveiling kay Lea. Nagkatala ang ilantad ang star ni Lea sa Biyernes alas 11:30 ng aga Pacific Standard Time o Sabado alas 12:30 ng mag-agahon sa Pilipinas. Isa sa gibo ang seremonya sa 6225 Hollywood Boulevard sa Hampang kan Hollywood Pantages Theater sa Los Angeles, California. Si Lea ang magiging kainot-inoting Pilipino na magkakaiguanin sa leading star sa Hollywood Walk of Fame asin ika-2008 255 na personalidad na marisibikan na sabing onra. Mapapabali ang sa iyang star sa live performance category. Bisto si Lea sa iyang mga pagganap sa Broadway asin bilang singing voice ninda Princess Jasmine sa Aladdin asin Mulan sa Mulan. Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Nang parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po magali, masulod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon. Dito sa One Radio 91.3 News FM. Tindugunan!
2: Barrada 30 Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.

Hello, hello, hello. Ako ba'y napapakinggan nyo? Napapakinggan nyo ba ako? O ako ang hindi ko napapakinggan ang sarili ko? Hello, ako lang hello. Nahe-hello na ako. Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Atid po sa atin ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Naka... Yung volume pala ng headset ko ay nasa number 2 lang kaya naman pala. Hello ako ng hello. Hindi ko naririnig ang sarili ko. Nahihello na ako. Ay, ang programang ito. Nabanggit ko nga. Hatid po sa atin ang pinaka-the best na herbal na kape. Parami na po ng parami uminom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ramdam na ramdam na po ang magandang epekto na nabibigay po nito sa ating katawan, sa ating kalusugan. Dahil po sa mga herbal ingredients, mayroon ang ating Best Cafe Green. Siyempre, formulated po ito ng extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Yung pampatamis po natin ay stevia.

Alright, sayaw-sayaw po kayo habang nakikinig po sa programang ito. Ayan, sayaw-sayaw naman dyan. Kasi alam naman po natin ang pagsasayaw, isa po ito sa magandang ehersisyo para sa magandang katawan. Malakas. Puno ng lakas na katawan.

Alright, by the way, ngayong araw po ng Huwebes, kabilis po ng takbo ng oras, no? Today is the third day of September 2026. Araw po ng Huwebes. Sa may mga birthday po, ang aming pagbati po mula po sa programang ito na napapahinggan po sa buong Kabikulan. Mula po Daet Camarines Norte, tumungo tayo sa probinsya ng Albay, probinsya ng Camarines Sur, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. O ba't kayo natatawa? Totoo po.

Yan yung mga nakikinig po, siyempre dito po sa OKFM Diet 98.5. Maraming maraming salamat, siyempre sa dalawang One Radio sa Kabikulan. Dito po sa Diet One Radio 99.7, kaisa ng Cam Nortenios, One Radio Diet Tindugun na! Siyempre, saan pa ba? Sa Tabaco City, kung saan po nagsimula ang One Radio. O, diba? Kung saan po nagsimula ang lahat. One Radio 91.3 News FM, Tabaco City, Tindugun na. Maray na hapon po sa Gabos! Siyempre, sa Sorsogon City, sa Radyo natin 91.9. Mga kapartner natin dyan, sama-sama tayo sa programang ito. Araw-araw pong napapasa inyo, ha? Kasama po yung mga tugtugan na ating mga tugtugan na ating paborito na pinapakinggan po sa radyo. Dito lamang po sa programa, Completos Ricados, Healthy Happy Show with Kuya Billy Banana. Huwag mong kalilimutan, ha? Kapag healthy ka, syempre, happy ka. Kapag may nararamdaman ka, nako, syempre, magiging malungkot ka. Anong pipiliin mo? Maging masaya o malungkot? Syempre, masaya. Kaya dapat maging healthy ka.

Healthy Happy Show. Kasama po ang Yuling Code. Parang yung Kuya Billy sa radyo. Ay, pag-usapan natin guys ha. Mga pagkain po na dapat nating iwasan o limitahan. Ayan. Kasi lahat naman ng pagkain pwede, di ba? Kailangan po, limitahan lang po natin ang pagkain po ng mga pagkain na ito. Upang maiwasan ang alta presyon. Ano ba yung alta presyon? Siyempre yung ma-high blood tayo, di ba?

0: Okay, eto na nga po mga kabes, mga pagkaing dapat iwasan o limitahan po natin. Syempre po yung itong mga maaalat po, ano, yung mga maaalat pong pagkain, mga kabes, iwasan po natin ito. Iwasan po natin ito, yung mga maaalat pong pagkain. Ayan. Mga matataba at matatamis. Pati na rin ang masasamang bisyo at hindi malusog na takbo ng pamumuhay. Grabe, no? Stress kasama po dyan, ano? Okay, sige. Yung mga doon muna tayo sa pagkain, okay? Sa mga pagkain po. Mga pagkain dapat iwasan po natin o limitahan po natin. Maalat at may mataas na sodium. Ayan. Yung mga matataas po ang sodium, mga maalat na pagkain, ano-ano ba ito? Siyempre, asin. Obviously, asin. Iwasan po natin na marami tayong kainin o ilagay na asin sa mga linuluto nating pagkain. Toyo. Yan po, toyo. Number one din po yan. Diba? Pag nasobra natin yung toyo ng pagkain, nako, grabe, parang umaasim na siya.
1: Umaasim ba?
0: Okay, parang umaasim na siya, no? Kapag nasosobrahan po ng toyo, at siyempre patis yan, iwasan po natin ang patis, bagoong at mga sarsa tulad ng ketchup, okay, yung mga sauce. Iwasan po, hindi naman totaling iwasan po natin, limitahan lang po natin. Kung may iwasan, mas maigi. Pero kung hindi, limitahan lang po ang pagkain po nito, okay? At ito pa yung mga processed at canned goods. Ayan. So, iwasan po natin na kumain po ng palagi or kumain palagi ng mga canned goods or mga processed foods o limitahan po natin ang pagkain po ng hotdog, ng bacon, ng ham, tocino, longganisa, corned beef at mga dilatang sardinas o tuna na may mataas na asin. Ako, mga paborito ko pa naman yun. Ano na lang kakainin ko? Mga paborito, no? Limitahan lang po natin, okay? Mag-set tayo ng limit. Mag-set tayo ng limit kung, ang tawag nito? Limitahan or mag-set tayo ng limit. For example, hindi yung araw-araw. Paminsan-minsan pwede naman. For example, twice a week. Di ba? Pwede naman yun. Twice a week. Ano pa ba? Aside po ng mga, ano, ng mga processed at canned goods, iwasan po natin yung mga instant foods, kagaya po ng mga instant noodles, canned soup na may masinsinang seasoning powder. Masinsinang talaga, no? Grabe yung mga seasoning powder, ano? Yung mga instant foods natin, kagaya po ng mga noodles, mga pancit canton, ayan, ako, limitahan po natin ang pagkain yan, ha? At eto pa po, ha? Chichiria at junk foods. Nako. Yung mga chips, maalat na mani at mga biskuit na may asin sa ibabaw. Nako. Limitahan po natin ang pagkain ito, ha? At eto na nga po, yung mga mamantikang pagkain, yung mga sa fast food, yung mga pritong manok, usong-uso po ang mga fried chicken ngayon, burger at mga pagkaing mataas sa trans fat at kolesterol. Iwasan po natin kung kakayanin or kaya naman limitahan po natin. Okay? Ayan po yung mga pagkaing dapat iwasan o limitahan po natin. Hindi naman po natin sinasabing huwag na natin kainin ang mga ito. Okay, pwede naman pero limitahan lang. Ayan. Kung sa pag-inom, drink moderately. Sa alak yan, ha? Pero sabi nga, kung maiiwasan, mas maigi, ano? Oras natin, mga kabes, alas 5:46. Sa buong Kabikulan, kayo po ay nakatutok sa programa
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Okay, magbabalik pa po tayo. Pakinggan po natin yung mga patunay ng ating mga kababayan, mga kapwa Bicolano, mga Oragon, na umiinom na po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, maraming salamat, ha, sa inyong lahat, sa mga tumatangkilik. Parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
1: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
1: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
0: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Maraming hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampasexy!
8: Pampamacho!
9: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
10: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Okay, nagbabalik po ang programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong lingkod, Billy Banana. Ang inyong Kuya Billy, nakakasama nyo tuwing alas 5:30 ng hapon. Naalala ko yung palawa sa TV, yung TV show para sa mga bata, yung 4:30 na! Ang TV na! Sa radyo naman, 5:30 na! Healthy, happy show na! Siyempre, hatid po sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Parami na po ng parami ang minom. Maraming salamat, ha! Dahil mas pinasarap po ang Best Cafe Green. Yes! Masiramon nga ni! At mas pinahealthy pa dahil po mas pinili po na meron ng mga ingredients na ito, mga extra cobred alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Hindi kailangan ng napakadaming ingredients! 6-in-1 lang! Yan! Best Cafe 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. By the way, mamaya mapapakinggan niyo po si Tita Poliana para sa The Tita Poliana Show. 6 to 9 sa buong One Radio, mapapakinggan po dito po sa Diet sa One Radio 99.7 at sa Tabaco City One Radio 91.3 News FM. Ayan, tindugo na sa buong Bicolandia at dyan naman po sa Sorsogon City sa radyo natin mapapakinggan DJ Mean sa pagpapatuloy ng kanyang programang Request Express. At dito naman po sa OKFM Diet, ang inyong paboritong OK Soundtrip sa gabi! Alright, playing the song right now from Taylor Swift, The Fate. Ano ba? The Fate of Ophelia. Playing right here on the healthiest and the happiest show on the radio. Ito po ang Healthy Happy Show.

0: Alright, make it a habit to be healthy. Mga masustansyang pagkain, dapat araw-araw ang ating kinakain, puno ng sustansya, protina, rich in fiber, para po sa tuluyang magandang pakiramdam ng ating katawan. Alright? At syempre, ang pag-ehersisyo, huwag pong kalilimutan ha. Find time to exercise. Kailangan pong pagpawisan tayo. Sweat it out, ika nga, no? Napakadaling gawin ang mga ehersisyong ito. Walking, jogging, or running. O kaya naman stretching sa loob lang ng bahay, guys. Pwede kayong mag-zumba, di ba? Mag-zumba. Sumayaw, sumunod. Sa mga tugtugan na ito, di ba? Pwedeng-pwede po yan, guys. Ha? Kaya napakasimple po. Pwedeng-pwede po kayong sumayaw. Kahit nasa loob ng bahay, ha? Lakasan nyo, sumayaw kayo, pagpawisan kayo. Magandang ehersisyo po yan, ha? At eto pa, ha? Eto pa, guys. Mga bisyo at mga kaugalian na dapat nating iwasan. Mga boys. Mga padi. Paninigarilyo. Ayan, nakakapinsala sa mga daluyan ng dugo at nagpapataas po ng presyon, ha? Sobrang pag-inom ng alak. Nagpapataas din ng tsansa na magka-alta presyon. Kapag kulang sa exercise, ayan. Ang kawalan ng galaw o ehersisyo, healthy lifestyle ay nag-aambag sa pwedeng tumaas na blood pressure or presyon. Alta presyon. At eto pa, last but not the least, stress. Ang labis na pag-aalala at puyat ay nakakapagpataas ng presyon. Nakaka-high blood pala yan, ano? Kung hindi man high blood, low blood. Okay? Maging anemic kayo. Di ba? So, huwag masyadong mag-alala. Di ba? Mag-relax lang kayo. Kayang-kaya yan. Malalampasan ang lahat ng mga pagsubok na yan. Natural lang po yan. Kasi kapag wala mga pagsubok o problema na tayong tao, pag wala tayong dinadaanan ng mga ganito, abay, abnormal na po yan. Mas problema, mas delikado. Lalo tayong pinapalakas, okay, ng mga pagsubok na ito. Para ano man ang hamon sa buhay ay kakayanin natin to. Di ba, guys? Kayang-kaya yan. Okay, maraming salamat po sa pagantabay sa programa. Anong oras na ba? Time check tayo, 5:57. Maraming salamat sa mga nakikinig po sa atin araw-araw sa programa. Sa Tabaco City, paring Chad, maray na hapon sa imo. Mami Normita, hello. Sa lahat ng mga customers, mga suke ng aking kaibigan na si paring Chad sa kanyang barbershop. Yan, Chad Barbershop sa Tabaco. Ay, Kuya Mar, dito sa Daet. Si Kuya Alex Imperial, hello. Diyan po sa Sorsogon, sa lahat-lahat po, ah. Sa gabus pong nakatutok sa programa, God bless you all. Always remember, healthy life is a happy life. So stay healthy and be happy. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang programang Healthy Happy Show ay inihatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, barato na, healthy pa!
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Bon gang bangi, Bicolandia. Yes, it's bangi na naman. And of course, tayo na naman ay magkakatalamitan ng tatlong oras. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. You know, I'm pasweet tonight. Ah, ganun. Siyempre, hindi naman po ang indong lingkod na baku masyadong magayunon. Pero

0: Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Marvelous Ball, Pink Spa.
1: The Tita Poyana Show.
2: The Tita Poyana Show.
3: Showbiz Puppy Dick. Showbiz Puppy Dick. Showbiz Puppy Dick.
0: Ahai, ahai. Ano na naman ito? Nako, meron nagpapalaganap ng isang kwento na para namang imposible. Pero posible rin. Dahil pareho naman silang single. Willing to mingle. Yes. Actually, nagsaliksik na rin tayo. Nagtanong-tanong tayo sa ating mga kachika sa COVID. Kung meron ka bang katotohanang nagkakaigihan? Nagkakapalagayan ng loob? Nagkakagustuhan? Nagkakaligawan? Si Donnie Pangilinan at si Liza Subirano. How true, how true? Maraming nagsasabi na ay palagi sila nakikita sa mga Uro events. Ano yan? Bakit sila palagi nagkakasama? Wala naman silang projects na pinagkakabalahan together. And of course, marami ding nagsasabi na bakit ba? Ano namang pagkakamali dun? Dahil sa isang event, talaga namang nakita silang may pagkasweet-sweetan daw. Dahil nagbukas ito si Donnie, pangilinan ng isang bar or bistro, kung saan isa sa mga special guest ay si Liza Subirano. Actually, aaminin ko na nung magkaedad, nung sa edad ko, yan si Liza, ganyan-ganyan ang face ko. Pero ay, biglang nahulog. Nahulog sa upuan. Sabi niya, weh. Well, actually, not to be honest lang and to be humble, mas maganda ako sa kanya. Lumala. Pero wala pa namang pag-a-admit nitong dalawa. Baka naman eh nagkakagustuhan pa lang. Kasi syempre naman, Liza is very attractive. And Donnie is very attractive. He's a very sweet, gentle man. And he's kind of single. Dahil never naman na naging sila nitong si Belle Mariano. Oo, marami nang sabing, oy, talaga, eh, actually, no, halatang-halata naman na talagang pang-drum up lang sa kanilang love team. As in, love team lang talaga sila at hindi sila tumawid sa katotohanan. Tumawid sa katotohanan na maging sila. Dahil itong si Belle Mariano ay may sariling private life. Ayaw niyang makita, maramdaman ng publiko ang kanyang totoong buhay. Ayaw niya yung mga pinag-uusapan o ganun, mga personal. Ayaw niya nun. Kaya nakita niyo naman, medyo distant itong si Belle Mariano, pero respetado siya. Actually, you have to respect, no, her privacy. Kaya maganda naman, maayos naman ang kanyang pagka-candle nito. At napansin niyo naman, talaga namang siya ay inaabangan ng kanyang mga fans. At lahat ng kanyang mga pelikula, lalo na nung magkasama sila ni Donnie Pangilinan, ay, oh, it's so blockbuster. May katotohanan nga ba? Sina Donnie at si Liza? Well, nasa limbo pa rin tayo.
3: Showbiz!
0: Pwedeng meron, pwedeng wala.
3: Showbiz Puppy Dick!
4: Ganda mo!
0: Thank you. The Tita Poliana Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net with your Tita. 16 after 6.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Pataka!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataka!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataka!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Pataka!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Pataka!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya, birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
1: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
12: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
14: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
15: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
16: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
17: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
18: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
4: Oha, hola, hola.
5: The Tita Poyana Show!
4: Ano sa East Trenday 5 na po? My voice is so girl, di ba? Sana po naman kayo dyan ay naghahanda ng inyong hapunan. Yung iba naman, I'm gonna skip dinner today kasi I want to be slimmer naman tomorrow. Ganon. O yung iba naman kumain maaga pa. Sabi nga nila, no solid food after 6 o'clock para mapanatili ang ating balangkinitang karawan. And of course, sa ating Chica Grande. Inspired po naman ito mula sa isang text message ni Marilyn. Huwag na lang daw bangkitin ang kanyang apelido. Wow. Pero ang apelido niya ha, eh parang sa isang national hero. Ay, hulaan niyo. Ano kayang magandang apelido ni Marilyn? Anyway, ang sabi niya, hi Tita, good evening. Hindi ko po talaga kakayaning tanggapin ang katotohanan na nawasak ang aking relasyon dahil sa sugal. Nakakatakot pala yan. Wala na kami dahil sa sugal. Grabe talagang epekto niyan sa buhay, diba, teta? Oh, love, Marilyn. Aww. Alam mo, ginagawa na lang nating parang masyadong magaan ang temang yan. Pero napakatindi talaga ng epekto ng pagsusugal sa ating lipunan. Online man o aktwal, pareho ang maaring maging kapalit. Kasi ang pagsusugal, naku, matagal na yung bahagi ng ating lipunan. Mula sabong, sugal sa baraha, at casino hanggang sa online betting, e-casino at iba pang sugal na ilang pindot lamang sa cellphone. Ngunit habang mas nagiging madali itong maabot, mas mabilis din itong naaabot ang buhay ng maraming Pilipino. Nako, napakatindi po ang maaring maging epekto nito tulad ng pagkasira ng kabuhayan. Ewan ko lang kung naranasan ito ni Marilyn. Basta't nag-break lang daw sila. Kasi ang perang nakalaan sana para sa pagkain, matrikula, bayarin sa kuryente at tubig, gamot, at syempre yung ipon ay maaring mapunta sa pagsusugal. Ang pinakamapanganib na kaisipan o mindset ay yung bawiin ko lang yung natalo ko. Yun, napakatinding mindset yan. Bawiin ko lang ang natalo ko. Madalas ang resulta niyan, mas malaking pagkatalo.
6: Aray ko.
4: At syempre, kasabay na rin po niyan ang pagkawasak ng pamilya. Sana naman hindi ito nakarating doon sa level na yan si Marilyn. Kapag nalulungkas ang isang tao sa sugal, hindi lamang siya ang naapektuhan. Maaring magkaroon ng pagsisinungaling tungkol sa pera, pagtatago ng utang, away ng mag-asawa, pagkawala ng tiwala, kapabayaan sa mga anak, at tuluyang pagkasira ng pamilya. Ang sugal kasi ha, ay maaring magsimula bilang libangan lang, ngunit magtapos bilang problema ng buong tahanan. At lalo na ngayon, mas madaling malulong dahil sa online gambling. Noon kasi kailangan ka pang pumunta sa isang lugar para magsugal, di ba? Nasaan ang tatay mo? Nandun po sa pasugalan. O, naman, di ba? Maraming ganun sa Maynila, no? Lalo-lalo dahil sa may Quiapo. Meron talagang pasugalan. Nakita niyo sa mga lumang pelikula. Kailangan talagang pumunta ka dun. Pero ngayon, ha? Cellphone lang ang kailangan. Ito pa ay 24/7. Madali na ring magdeposito. May notification at promos. Kaya dahil dito ang pagsusugal ay maaring maisingit kahit nasa trabaho, nasa bahay, bago matulog, o habang kasama pa ang pamilya. Kapag laging nasa bulsa ang kasino, naku, mahirap iwasan yan. Diba?
6: Aray ko.
4: At syempre, nagkakaroon ito ng epekto sa pag-iisip at damdamin. Ang matinding pagkatalo at pagkabaon sa utang ay maaring magdulot ng matinding stress, pagkabalisa, o anxiety, hiya, galit, kawalan ng pag-asa, at pag-iwas sa pamilya at kaibigan. Minsan, hindi agad nakikita ng iba ang problema dahil ngumingiti pa rin ang mga taong unti-unti nang nalulubog sa utang at pagkatalo. Nako, dumadami din ang alin. Dumadami ang utang at problemang finansyal. Para lamang makabawi kasi maaring umutang sa kaibigan, magsangla ng ari-arian, gamitin ang credit, umutang sa online lending apps na talaga namang nakakaloka, o di kaya manghiram ng paulit-ulit. At dito nagsisimula ang isang mapanganib na siklo. Natalo, umutang, nagsugal para makabawi, mas natalo, mas umutang, naku po!
6: Aray ko!
4: Basta ha, hindi lahat ng nagsusugal ay gumagawa naman ng krimen. Ngunit kapag desperado ang isang taong baon sa utang, maari siyang matuksong gumawa ng maling paraan upang makakuha ng pera. Maaring mauwi sa panlilinlang, pagnanakaw, pangungutang gamit ang kasinungalingan, o iba pang pagsisisihan kalaunan. Nako, napakalaki po ng epekto nito dito sa Pilipinas. Dahil ang sa kahirapan at kawalan ng sapat na oportunidad, may mga taong kumakapit sa pag-asang manalo ng mabilis. Ang pangarap nila ay ganito, isang pangako lang. Pag ako'y nanalo, makakaahon na ako. Ah, ganon. Pero ang katotohanan, hindi maaasahan ang sugal bilang paraan ng pag-unlad. Ang tunay na problema ay kapag ang pag-asa ay ginawang produkto at ang desperasyon ay naging dahilan para patuloy na tumaya. Palagpakan natin ang mga hindi na maawal sa pagsusugal. Hintayin na lamang natin na magkaroon sila ng kapaliwanagan sa kanilang isipan. Yung parang sila ay tapikin ng hindi nakikitang power. Wow, power. At sila'y magising sa katotohanan. Eto naman, meron tayong tanong ha, para sa ating lahat ito. Kung ang sugal ay nagbibigay ng pag-asa, bakit napakarami ring nawawala ng pag-asa dahil dito? Hindi masama ang mangarap. Hindi talaga masama ang mangarap ng mas magandang buhay. Pero tandaan ha, ang pangarap ay dapat pinaghihirapan at hindi ipinupusta. Kaya mga kumare ko, nangarag-ngarag at mga puyat-puyat, walang masamang gustong yumaman. Pero kung ang puhunan mo ay pagkain ng pamilya at ang puhunan ng kinabukasan mo ay swerte, baka hindi kayo mayaman. Baka unti-unti ka nang nauubos. Kaya ingat lang. Kung hindi nyo pa nasimulan, iwas na. At kung nandyan na kayo, eh tigilan nyo na yan. Dahil wala talagang mangyayari. Pero sabi nila talaga daw, pag nagiging adik-adik na sa pagsusugal, malimit pinagpapawisan, nangangatal-ngatal. Talaga, lalo na dyan sa online betting. Meron talagang iba dyan na wala na. Pati pustiso, sinasanla.
7: Wow. Sino naman kayong kukuha sa pustiso mo?
4: Kasya ba? Ang ibig nating sabihin, no, kahit yung pinakahuli-hulihan mong kayamanan, talagang ipupusta mo. Wag naman. Sana po naman kahit papaano ay madampian kayo ng realisasyon na mas magandang mamuhay ng maayos na hindi tayo nasa pustahan mode palagi. Di ba, Ning? Oh, thank you so much, Marilyn. Ay, may pahabol pala siyang katanungan. May ginagawa ba ang pagkor nito? Ang pagkor na may kasalanan eh. May kasalanan talaga. Uy, grabe naman. Mamaya-maya, pag-usapin natin yan. Ano nga bang papel ng pagkor sa pagkalugmok ng maraming Pilipino sa pagsusugal? The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 647.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Isang patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
5: The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show! The Tita Poyana Show!
2: Welcome sa ikaduang oras kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Kaya ba naman po giraray ang sinuling ko ay? Naba ko masyado magayunoy? Pero mamutoy? Diyosan ang kahibangan! Para dun sa hindi pa nakapasyal, pasyal naman po kayo sa ating TikTok account. Diyosa ng kahibangan. Ang dami na rin pala nag-follow. Maraming salamat po. At yung mga nag-follow, fina-follow ko rin. Kaya mag-followan tayo. Follow mo ako? Follow din kita. Ah! O, diba masaya? O, check out yung ating mga contents doon.

0: aling Normita Contreras. Of course, binabati din po natin si Kuya Mario Francisco. At sa lahat dyan po naman sa Kinale. Dyan po sa Riosa Street, kay Ate V. Bongala. And syempre sa Kalisin family, kay Kuya Rudy at kay Tita Tess. Ganon din kay Ariella. Text lamang po kayo sa 0961-447-3923 para sa inyong mga shout-out! Wow, ganon. Di ba, shout-out?
1: Trending!
2: Trending!
0: Yes, trending pa rin po ngayon ang ating napag-uusapan kanina. Lalong-lalo na yung text message ni Marilyn. At meron siyang pahabol na tanong, dapat bang itigil ang mga advertisement ng Pagkor tungkol sa mga sugal-sugal na yan? Sa aking pananaw, oo, dapat nang itigil o hindi bababa sa lubhang higpitan ang mga advertisement na aktwal na nag-uudyok ng hihingayat sa pagsusugal. O nangaakit, no, sa pagsugal. Hindi ito simpleng usapin, ha? Hindi ito simpleng usapin ng negosyo o kalayaan sa pag-aanunsyo. Usapin ito sa pampublikong kapakanan. Bakit naman? Bakit? Siguro pwede yung tanong, ano? Bakit? Pinapakialaman ba kayo ng Pagkor? Bakit kinangingialam? Kasi ginagawa ng normal ang pagsusugal. Kapag palaging nakikita sa TV, naririnig sa radyo, nababasa sa Facebook, sa YouTube, at sa cellphone, ang mga patalastas, unti-unting nagiging ordinaryong bahagi ng araw-araw ang pagsusugal. Ay, good evening nga pala kay Tita Melds Canoy. Maray nabanggi po, Tita, babae po sa mga kagawad mi digdi sa kabasan na pagod sa kakaalalay sa pagbinigay ng bigas. Wow. 10 kilos. Salamat, Yorme. Okay, thank you so much din, Tita Melds Canoy. At sa pagpapatuloy ng ating tinatalake tungkol sa mga pagsisugal, at ngayon naman ay tungkol dun sa advertisement, yung paulit-ulit yung naririnig, nababasa. Ito po, tinatarget nito ang kahinaan ng tao. Aminin natin, medyo may kahinaan tayo minsan. Lalong-lalo na dahil paiba-ibang ating moods. Pwedeng biglang sa isang pagkakataon ay parang walang-wala ka at narinig mo ang panghihikayat ng pagsusugal. Maraming patalastas ang nagbebenta ng pangarap. Baka ikaw na ang susunod na manalo. Pero bihirang ipakita ang realidad ng pagkabaon sa utang, pagkasira sa pamilya, at pagkalulong. Oo, masakit yun. At saka maraming mga tao talagang in denial sa ganun, di ba? No, hindi ako adik sa pagsusugal. Di ba, ganun? Pero wala na silang datong. Hindi rin sapat ang maliit na disclaimer na yung sinasabing ang mensaheng gambling can be addictive. Know when to stop. May mga ganun, di ba? Ganda pa ng boses. Gambling can be addictive. Know when to stop. Mahalaga yan. Ngunit may malaking pagkakaiba sa simpleng babala at ang aktwal na proteksyon laban sa mapanganib na pagkalulong. Mayroon bang ginagawang hakbang ang Pagkor dito? Meron naman. Napansin nyo, ha? Siguro meron kayong naririnig minsan na mga patalastas mula sa Pagkor. Sa TV at sa radyo. At ganun din naman sa inyong mga social media, no? Meron silang ginagawa. Sa mga nakaraang patakaran, inalis na o hinigpitan ang maraming outdoor gambling advertisements at pinalakas

ang pagsusuri ng mga gambling ads. Noong Hunyo 2026, iniutos din ang pagpapalit ng ilang gaming-related advertisements ng information tungkol sa National Problem Gambling Helpline. Kaya meron silang ginagawa dyan. Pero sapat ba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tabaco, one radio diet with your Tita at 13 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng best cafe

0: Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
5: The Tita Puliana Show! Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
13: dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
10: Fesh, hindi ako.
14: Makinis true.
6: Parang walat.
15: At parang batang-bata
4: dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador.
7: Sa gabi ay
18: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
1: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
17: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
11: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?

Excited, my? Kasi weekend na naman. Pero agad na makipag-date sa inyong mga jowa. Mag-focus muna tayo sa ating family para magkaroon tayo ng mas magandang bonding. At syempre, dahil Thursday ngayon, pinapaalalahan na natin ang lahat na dapat tayong uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day. At dahil nga masyadong humid ang panahon, pwede kang magdagdag ng isang baso. 11 to 12. Ano bang sweet ko? Oh yes, sinabi ko naman sa inyo. I promise, maging sweet ako every night.

At sa pagpapatuloy pa rin ang ating pinag-uusapan sa ating Chica Grande, kailangan talaga natin itong balutin ng maayos. Diba? Ngunit bago yan, binabati natin si Jean Abrera Chan. Good evening. Ganon din kay Annalisa Binoz Balmaceda. Hi, good evening. And of course to Embol. Sabi ni Embol, good evening Tita Polly. Shout out sa birthday girl na barangay treasurer kana Sulong San Antonio na si Divine Divina Behino Kamataa. Tama ba? Kamata? Parang may double A? O baka Kamata nga ito. Divine Divina Behino Kamata. Keep up the good job, Permi, and happy birthday to you. At sana naman ay maging masaya yung birthday with your family and friends. O, oh, diba? Parang masyado naman akong pa-sweet. At sa katanungan naman ni Maria Elena, kung may ginagawa nga bang hakbang ang Pagcore? Sige, tuloy pa natin ito. Oo naman. Dahil sa, di ba, sa mga nakaraang patakaran, inalis na nila o hinigpitan ang maraming outdoor gambling ads at pinalakas ang pagsusuri ng mga gambling ads. Kasi noong Hunyo 2026, itong nakaraang ilang buwan lang, iniutos din ang pagpapalit ng ilang gaming-related ads ng information tungkol sa National Problem Gambling Helpline. Malaki pong problema ang pagsusugal sa napakaraming tao ngayon dito sa Pilipinas. Ngunit ang mas malaking tanong, kung alam nating maaring makasira ang labis na pagsusugal, bakit natin ito kailangan ipagbili na parang ordinaryong produkto? Kailangan pa ba talaga itong i-promote? Diba? Kahit subliminal yung hindi diretsahan, yung minsan na, ay, gambling is not good. Ay, nako, yun pa rin yun. Parang pinapaalala, sasabihin pa nila, a reminder from Pagcore. Ay, ganun na rin yun. Hello. Sinong inuuto-uto nyo? Kaya hindi ko sinasabing ang lahat ng legal na pagsusugal ay kailangan agad ipagbawal. Ngunit ang agresibong pagpo-promote, lalo na sa online platforms, ay dapat seryosohing pag-isipan. Mas makataong direksyon siguro ang itigil na ang ads na direktang nanghihikayat ng pagsugal. I-ban ang gambling promotion sa radyo, TV at social media na madaling makita ng kabataan. Higpitan ang paggamit ng celebrities at influencers sa pag-iendorso ng sugal. Palitan ang promotional ads ng impormasyon tungkol sa panganib ng gambling addiction at kung saan makakakuha ng tulong. Unahin ang proteksyon sa mamamayan kaysa kita mula sa pagkalulong. Minsan kasi parang pera-pera na lang ang buhay. Kahit nakakasama, sige, go lang. Diba? Eh, syempre, may pangangailangan ng tao. Eh, di kailangan talagang kung ano-ano na lang pasukin. Kahit ito naman ay hindi nakakabuti sa ating pangkalahatang lipunan. Kaya mga Mars kung puyat, mga Mars kung may utang pa sa tindahan, mga Mars, Jupiter, Neptune, Uranus, Pluto, Venus, and Mercury. At syempre ngayon yung pinakapaboritong planet, Earth. Kung ang isang produkto ay kailangang araw-araw ipaalala sa'yo para subukan mo, baka hindi lang pala ikaw ang naghahanap ng swerte. Baka may naghahanap din ng paraan para makuha ang pera mo sa napakadaling paraan.
So ang tanong ay hindi lang legal ba ang pagsusugal? O ang mas mahalagang tanong ay hanggang saan dapat payagan ng lipunan ang pag-iendorso ng isang bagay na maaring magdulot ng pagkasira sa pamilya at kabuhayan? Nagmamahal, Tita Pollyanna. Na ilang beses na rin hinihikayat ng mga kaibigan na magsugal. Ngunit subalit datapuat, parang wala sa sistema ko yun. Ewan ko ba. Kaya siguro ako mahirap pa rin. Kahit lahat kasi, kahit hindi nga sugal eh, ayoko. Shirley Sabilia Belier, malay na banggi po. Kaya hanggang saan yung pag-ibig? Minsan sinusugal natin ang ating puso. Pagkatapos mamaya, natalo tayo. Pero nandyan pa rin ang puso mo. Tumitibok-tibok pa rin. Naghahanap pa rin ng paraan na magmamahal muli. Minsan naman ang iyong damdamin. O di kaya naman ang iyong mga desisyon. Sinusugal mo para sa anumang dahilan. Pero pag ito ay natalo, pwede mo namang bawiin pa. Pero kung ang pera at kabuhayan ay naisugal na, ang hirap! At hindi lang ikaw, pati yung mga nagmamahal sa'yo at umaasa sa'yo, ay talaga bibit-bitin nila yan na parang 10 kilong bigas. Ang bigat nun, oh. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita. At 14 minutes before 8 o'clock in the evening.

Again and again and again and again. Welcome sa Pangholing Oras ng The Tita Pollyanna Show. Terrific Thursday night. Aldo mo niyan kan mga paha. At nagpapaginumdum sa tuyag gabos. Dapat kitang mag-irinom nin tubig. 8 to 10 or 12 glasses a day. Dipisiron kaya kung magkukulan nin tubig ang sa tuyang hawak. Hawak mo ang beat. Oo, talaga napakahalaga ng tubig, ano? Dahil marami nagsasabi na, or kahit nga sa science, diba, sinasabi nila na the world or this planet is composed of 80% water. Mali po yan. Dito sa Pilipinas, the Philippines is composed of 95% water. Underwater. Lalo-lalo na nangyayari ngayon dyan po naman sa may western part of the Philippines. Dyan sa Calabarzon at syempre sa Region 3. Region 2. Tama ba? Grabe. Hindi natin malaman kung saan nanggaling yung tubig. Ngayon nga nagsabi na, nagsuggest, no? Laliman daw ang dagat. Saan galing yun? Mayor or governor ba yun? O, na isang probinsya dyan sa Central Luzon. Sabi niya, laliman natin ang dagat para mas maraming mapuntahan itong mga tubig ulan para hindi tayo bahain dito. Diba? Paano yun? Paano mo pa lalaliman ang karagatan? Ay, nako, simple lang yon. Dapat natin talaga iwasan yung mga ganyang mga ano, ha, politiko. Kung ano-anong pinagsasabi. Siguro naman natututo na tayo ngayon sa dami nating pinagdadaanan, hindi lang po pa isa-isa, padala-dalawa, patong-patong po na mga depekto ng mga politiko ang ating nararanasan. Ang epekto pati matindi. Tapos yung inaaksaya yung oras natin sa mga walang kapararakan na mga pinagsasasabi. Hello. Saan tayo makakahanap ng totoong magsisilbi sa bayan ng walang pag-iimbot at buong katapatan? Kung saan po naman ay unti-unting uunlad ang sambayanan at ang mamamayan. Kailan pa darating yan?

pag nakakulong na, ikulong na yan. Huwag na yan palabasin. Para hindi rin sila pamarisan. Kasi sabi ng iba, alam mo, talagang ako'y magpapakabuti kasi naman, ako na mahirap na pala, makukulong ka pag ikaw itiwali. Tapos mamaya, ay, teka sandali. Nakalabas siya. Pwede, pwede pa rin. Meron din isang nagsabi na kapag mayaman, naku, mahirap yan na ikulong. Dahil meron niyang pampiyansa. At meron yan silang mga makukuhang mga abogadong babaluktutin ang mga katuwiran upang pumabor sa kanila. Diba? Bago tayo matulog, medyo mag-isip-isip din tayo. Pati yung mga barangay captain nyo, pag-isipan nyo mabuti, ano bang nagawa niya sa ating barangay? Kasi yan talaga ang unang nating mararamdaman dahil silang pinakamalapit, no? Hindi ka naman pupunta ka agad sa mayor o di kaya sa governor o di kaya sa mga congressman, sa barangay captain ka muna. Sa barangay kapitan ka muna kumapit. Makikita mo kung siya ba ay nararapat na ibuto mo pang muli. Dahil nararanasan mo naman yun, nakaranasan mo talaga yun. So, bakit ganyan magsalita si Tita Poliana? Wala lang. Bakit ba? Gusto ko eh. Sure. Mahilig kasi ako makipag-usap sa sarili ko. Iba't ibang bosses. O diyan sa'yo. Diba? Kasi nga, kasi diba palagi naman ako nag-iisa. Meron akong tinatanong, kumain ka na ba, be? May sasagot. Hindi pa. Ano gusto mong kainin? Ano ba masarap? Gusto mo chicken, pork, veggie? Gusto ko pizza. Sige, mag-order tayo ng pizza. Diba? Di nagkakasundo rin. Pero alam niyo ba na ang mga taong kinakausap nilang kayo ng sarili ay matatalino? At masayahin din. Kasi praktisado na silang magipag-usap eh. Ganon din po yung mga stand-up comedians. Kasi nung mga 80s, no, yung nagsisimula pa ng mga stand-up comedies sa Maynila. Eh, marami akong mga friends na gano'n. Yan sina Arnel Ignacio, yan sina Ai-Ai. Diba? Talagang ano, ang usapan namin palagi, ano, kinausap mo bang sarili mo kanina? Anong sabi? Akala mo yung napakahalagang pinag-usapan. Pag halimbang magkikita-kita na kami, sabi niya, anong sabi ng sarili mo kanina nung kayo lang? Oh, grabe. Sabi gano'n. Bakit? Lumipat na raw ako ng apartment. Bakit naman? Eh, kasi naman. Yung mga lalaki. Palagi na lang na nakaano sila, nakatopless. Huy, grabe ka naman. Natural na talaga. Eh, di magtopless ka rin. Yung mga ganyang usapan, parang wala lang. Parang walang halaga. Yung pampalipas oras lang. At saka, syempre, pampaaliw. Isipin nyo na lang, sa 24 hours na buhay natin, ilang oras ba kayo natutulog? Ilang oras kayong tulog? Ilang oras kayong gising? At sa inyong pagkagising, sa mga oras na gising kayo, ilang oras kayo masaya? Ilang oras kayo inis? Ilang oras kayong tumatawa? At ilang oras kayong may kasamang ibang tao? Diba? Kung susumahin mo yung lahat, palaging mas lamang na lagi kang nag-iisa. Depende na lang kung clingy yung jowa mo. Ayoko ng clinging jowa. Diba? Kaya mas nade-develop natin yung ating communication skills kung kinakausap natin ang ating sarili maya't maya. Tapos minsan may masabi, ano ang tamang pronunciation nito? Eh, pwede ka naman pumunta ka agad sa ano, diba? Sa Google. O di kaya sa YouTube. I-type mo lang yung word at maririnig mo kung anong tamang pagbigkas. Self-develop.

0: Nandiyan yan. Kaya huwag kayong mahiyang makipag-usap sa sarili nyo. Iba kasi sa, I don't like kasi to talk to myself. They might think that I'm something's wrong with me. Ganon. Mas something's wrong with you kung hindi mo kakausapin ang sarili mo. Diba? So kanina nag-away kami. Inaway ko yung sarili ko. Ayaw niya kasing pumayag. Sabi niya, ayoko nga, huwag kang magpalagay ng kilay. Gusto ko kasi magpatato ng kilay. Sabi niya, no! Mahirap na yan. Tapos sabi ko, gusto ko rin magpa-hair extension. Bakit? Artista ka ba? Kasi kung hindi ka naman artista or hindi ka naman an influencer, bakit ka magpapa-hair extension? Sa init ng panahon, magpapa-hair extension ka. Buti sana kung ano ka, 24/7 naka-aircon. O di kaya nasa Canada ka. Pero kahit sa Canada, mainit din ngayon. O diba? Kaya marami tayong mga kapalaraanan para maging masaya pa rin sa ating buhay kahit tayo ay nag-iisa. Di maning? Correct ka dyan, Ning. O, may sumagot. Anong ulam nyo, Neng? Wala lang. Palugaw-lugaw. Aba! Pahinge. Ano ka ba? Inubos mo na? Ayaw nga pala. Ako nang palang nakaubos. Parang, ha? Basta, eto lang ipangako nyo sa inyong sarili. Hindi ako malulungkot kahit kailan. Siguro may mga bagay na nagpapalungkot sa atin. Loss of love, loss of a loved one, loss of a opportunity. Pero dapat hindi pa rin natin niyang ikalungkot ng tuloy-tuloy. Malungkot ka lang mga 2 seconds. 2 seconds lang. Tapos balik ka uli. Ay nako, tapos na yon. Tapos na yung lungkot na yon. Ganun lang. Ano ba? Super chika. Weekend na naman. And of course, paalala. Weekend is for family. Alright? Para po naman maiwasan ang iba't ibang mga problema sa mga darating na panahon, you have to face it right now. Kung meron kayong mga anak, i-check nyo kung ano ang kanilang mga feelings, projections, goals. At syempre, buong pagmamahal natin silang i-guide para naman ma-inspire sila. Ang pinakamahirap kasi kung walang nag-i-inspire sa'yo, diba? Alam mo yan, Ning?
1: Yeah, I know.
0: Wow! May sumagot. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Dita. Butut balat, pansabi ni Kuya Loinks.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magbibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Puliana Show! Yeah!

Havana, mãe. Gavina. Ai, eu me vi. Ana vi, as vi. Em horas, às 8:38, na pó, dito se da tira pó e ane show. Adicione na mãe, ai, na guincho é que é esse arrem para papa sweet. Que se vim sair na rapago, dina mãe, com mexado com. Olá. Olá, olá, olá, olá. Masyadong... Oh, hindi ko alam. Hindi naman ako mataray, no? Sweet ako eh. At syempre, paulit-ulit po tayo nagpapaalala. Naked ay family weekend. Alam niyo na yan. Ilang buwan at isang ilang taon na rin. Palagi kong pinapaalala yan na pag Biyernes, isipin natin ang ating family. Saka na muna yung jua. Pero syempre, kung feeling mo part of the family na rin ang jua, eh di go! Sana naman fresh na mga bagets. Nakapajama na. Nakapajama na, oh. At ang ating mga lola naman ay nakaduster na. At amoy cologne. Para matuloy. Oh, kasi hindi naman basta-basta matutulog ka na lang ganun. Kasi paano nga yung ano, yung mga taong mapapanaginipan mo. Tapos hindi ka fresh. Nakakaya naman sa kanila, di ba? May mga friends ako na hindi nila matake yung idea yun. Yung idea na bago matulog, dapat mag-freshen up. Although natural naman yan, siyempre magto-toothbrush tayo, di ba? Oo, hygiene yan. Pero ang pinaka-importante talaga, para hindi tayo nakakahiya sa mga mapapanaginipan nating mga tao. Meron nga nagsabi na pag napanaginipan mo raw isang tao, ang ibig sabihin, iniisip ka niya. Eh, paano kung pumanaw na? O di kaya naman may nagsasabi din na pag ikaw daw ay nagigising sa gitna ng iyong pagtulog at matagal kang nakakatulog uli, ibig sabihin, merong isang taong nagmamahal sa iyo na iniisip ka. Pwedeng si X. Sabi niya, kailan kayo magbabayad yun? May utang ka pa kasi. Nahihiya lang siya na maningyaw. Minsan naman, bigla na lang tayo nagigising sa gitna ng ating pagtulog, mga madaling araw. Dahil may nagkakaluskusan sa bubong. Yung mga alaga naglalandian sa bubong. Hayaan nyo lang sila. Tapos tawagin mo. Minsan naman nagigising tayo dahil nagugutom. Yan, yan ang sinasabi ko. Kaya dapat kahit papaano ay kumain man lang tayo. Diba? Tamang-tama lang. Yung iba nga, talagang natutulog tapos gigising para mag-midnight snack. Ano yan, Noche Buena? Noche Buena na, oh. Ay, palaging merong mga nagno-Noche Buena. Ano bang masarap yung Noche Buena? Siyempre, mga biskuit, ganon, mga fruits. Parang masyado mabigat naman kung mag-Noche Buena tayo ng baduya. Diba? Sumbigat. Pinalakpakan talaga ang baduya. Of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Poliana Show, ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvenate products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits,
Batata Products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candies, Sweet Station Mallows, available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman po sa inyong mga pamilihang bayan region-wide. Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat. Gems Products. At syempre, para sa ito yung mga magagayon in the city of true love. Sarong lugar sana po para sa ito yung self-pampering, as in me time. Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Mabalos po, Pink Spa. Iyon naman po ang sa inyong lingkod na bago masyadong magayunon pero mahamuton. Hindi po ako naman maalam dahil bukas magkakasama na naman tayo. Same time, 6 o'clock in the evening. Dito pa rin po sa The Tita Poliana Show. Ito pa naman inyong Tita Poliana, nag-iiwan ng mga katagang. Walang sana kung meron kang bakit. At walang bakit kung meron kang paano. Sweet dreams!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.